0: Eyo yebadde Qur'an yekitibwa ngesomebwa kuyita mu kiro. Fayo ojiwulirize era weefumiitirize ngekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba kubireko ku 0 4 3 2 0 3 oba ku 0 7 0 4 3 6 2 0 1 oba ku 0 7 7 2 8 3 5 1. Bamuze Engineering Company.
1: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
2: Program Kolesente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program Kola sente.
3: Kola sente. Kola sente.
4: Kumukutu kumukutu gwa chikumu musambu, akatonyeze mwenda pa Love Africa Radio. Banna fe, banange, chachitiwa nyo okubanti ate okola echo chenyini cholina mumu kwanu. Nova nguweleza ku radio, ehitiwa, eweleza, evyechitiwa, ngeweleza, abebitiwa. Chikumu musambu katonyeze mwenda, ngosafi inga mungu wo. Gochimanyo okubanga bwenye nako urucha, oweleza mungu wo. Ngoweleza abantu be kunsonga ezimala bizibu byabwe. Alhamdulillah nzani ya rabbi mungu we bali nyo kubantu onkumi da abantu bali ngabo nabalesejjo ne wangana kati bachaliyo iyo mbadde nsaba mbyange mungu we bali nyo ari nange nompe mbavu nemfuna gasoti asoti okuveri mukyalema okote kyanjeyu ati nintuka wano wame bigamba tupanga tugenda kubanga tubidambulula okuva byatandikide mpaka jibina gwera. Alhamdulillah bakambanga mwe bali nyo abawuliriza abaffe tetuina kye tuinza kuba we miaka 15 gweddu gemutubereddewo. Alhamdulillah alhamdulillah tetutoma nitugamba yongera bwongezo kubanga otumbudde yongera bwongezo kutwagala wama gachalima baga gacha alima baga ate echijia simu ntu habani na kuzimbaga mati echijia simu ntu chamanyi nyo kusinga tu walitu gavude nga wijo tuongera mune tusajia kuna tukakasanti chetuleta walitu wachikola tuchari nikatintu janga ate tuvumba gati dedara tuti wama tunyede tumezevi wa watu ye mama mutufuda wabeyi bantumwa batuliza mutufuda wabeyi mwevali nyugiomu gamba muno nti wevali kubanga tuuliza Pearl Africa Radio inteka teke nevira ya kula sentu runakuvira wa mande mpaka wa mande tuba tukuba tochi wama mwe somoza mubie mfuna. Dr. Bimarafati ya buyivu nongate buyivu lii ya omuziranje Muhammad Yaluna Sozi tuba tutude tuaba gatade tutimubwa kabaka bwa Buganda wa mange nsonga zita ambuli ya dara walumugana ngasizi de Zambia ya yangami chauli zanyo program kola sente yono omukuru alamulo uko ya kweso omukono ugula mula haba muna tegera vyo njogira ku kare omukuru embeze wenono e Zambia ya kweso omukono ugula mula kankomao baba gamba baba bulijjo ndi yafudde omanyo kufa kwaffe banaku bali abakulu tulina ebitibo byetuogera tulina ebisoko byetuteekawo nga tutegeeza nti yaseredde abayo bakuumye bubi nomunabanga bwati afuwa kwa soba nagana bana febanja bali mu kibuga Lusaka Zambia eyo omukulembeze wabwe wa ngoni ngoni mwauli ya lulu ngoni migration kati ngoni abantu abo bali mu kitundu ekye Zambia abafiridwa omukulembeze wa bannayuganda bangambye tiyo tuli mu kukungubaga tuli mu kiyongobero amauli yegona gatambula ga mukulembeze waffe yakweso omukono ninga naye obula mu bwebo tugenda maso wabeerawo enkomerero yaabwo ni wabeerawo entandikwa yaabwo buli wofiro oluwafuna ate buli wofuna waliwo beyafiiriddwa ekyo kirina okuteeka mu mbeera nti teri mbeera ya lubeerera eyeekusanyusa ennyo si ya lubeerera weetegereze songa ate n'eyo eri mu kunyiga si ya lubeerera beera mugumiikiriza tubeere bakakkamu tukakase nti tukola bukozi olunaku lwaleero kaspidi kagenda kubeera kamanyi kubanga byenjagala twogereko bingi nnyo ate nga nammwe njagala mbe nga muli mu vibe mu mundu ekakasa nti mweteekateekera saagala tube nga twogera byanfuna ngaoliawo nangenze munange luli kati tulina okwogera n'abantu abakozi nga amaanyi galaga nti bakozi n'abawuliza nga bawulira nti ddala twogera ku nsonga z'abakozi twogere ku muwendo abasinga obungi musere ebintu byamwe ne tugenda kola mu vice versa kyowayo kya bei nyo kusinga sente zibakuwa he omanyi oyizo gamba muno temere njagala mutwalo niye byaddala emmere yo egwana omutwalo bwoba gwinda gwaji guzoli egwana omutwalo ngoje konti nawo line bizibu byo egwana omutwalo mbadde nkolo kunonyereza mu company singo kubereze bei na dala mu America yo na zinezizanyi ezitegeka film nade mtunulira director omunaga manti tufuba nnyo kakasa nti kyonna kye tuteeketeekera omuntu waffe alaba nti atuwadde katono ku kiki yandibadde atuwa tufuba nnyo kakasa nti tukola ekintu ng'omuntu ne wanayita emyaka etaano mukaaga musanvu alaba nga kyamaanyi nnyo kati bw'aba akifunye kati ng'alaba kingi nnyo nnyo okusinga kukyatuwa nagamba okulabirako naga nti ekyokulabirako bwe nali nkola firimu ya Titanic gwolooza bannayuganda bameka abanakenya bameka bameka abagirabye ne buli yagiraba teyasasula na siringi ziwera 13 naye olugero lwonna nga bwe walulaba gw'oku bantu walulaba mu bufunze nga balufunzizza bwe batyo ng'osasudde siringi 10 siringi 5 abamu firimu twagirabira na mu nyumba ntegerekese bulungi nnyo nti bali bateekamu kingi nnyo nnyo nene bakuleeta nga gw'olina kisasulira katono wadde bateesemu kingi ekiruubirirwa ki baagala nnyo kakasa nti gwe muli okiwulira nti abo baagenda wala abo tobeegerageranyako abo boolaba biyitirivu tuddeyo ku gwe kyewawadde kilayanti wojjo yali mukuwulira nti yakubbye oba gwe akakasa nti namubbye bw'obanga kirayanti waawulira nti yakubbye agenda kulabanga omudongo agenda kulabanga atategeera ayagala okukomawo okubba n'enkya yeekanye ng'era akomyewo okubba nekuli yeekanye ng'akomyewo okukubba abatakubba wabula asiima nti kyomuwa kiri wase sente ze akuddiŋŋana wadde oba tomuyise kati wano bw'otunuulira ekinnayuganda abalaba ebinnayuganda ebizannyo bibeera ku TV eby'ekinnayuganda n'otunuulira ne kafirimu k'omuzungu kateeseteese tosooka kulonda ka munnayuganda osooka kulaba ka muzungu kubanga ye akakasa nti ayagala evu olabe nti omubbye osobole okuddiŋŋana mulimu abantu nga bana bawuliriza ebitontomenti ennyimba bana bawuliriza nti abalaba firimu ng'agiddiŋŋana n'agiddiŋŋana n'agiddiŋŋana yagikola eyo yayagala ekyo gw'olowooza ekyo tugenda kikomya ku bizinesi zaffe zino eza bulijjo nali ne Shekati Sofia oyo ne mugamba njagala amatooke gano gonna agali ku faamu obadde ne oba ttono ogafunire yunifoomu pulayisi nti ettooke lya siringi 7 ne buli muntu muwe ng'atwala amatooke 2 omulondera erimu ettono n'omugamba londayo eddeni alina otwala amatooke 2 ontegerekesa bulungi mu lusuku ninamu amatooke agalimu ebiwago 8 ebiwago 5 ne mulimu ne gali amalene agalimu ebiwago 14 kakati nze nkugamba olina okugula amatooke 2 erisooka ndikulondera eryokubiri gwali yerondera yetteeka ye principle ne buli ttooke n'ery ebiwago 3 lyenkuwadde lya 7 nga nawe bw'olonze eriyo eddene ery ebiwago 8 nalyo 7 tompakanya guba gumu 4 ye principle kakati abantu bangi bakiddiŋŋana nga tugende oli tumudondole bakiddiŋŋana naye nze baba ntaasiza ekintu ekisooka nti bwe mbanga nfunye gumu 4 kanjogere kati nga bwe nkikola sofi nti ye amatooke ago tunda 2 era kola uniform plus toteeka ku mutwalo kuba olyajawulira nti omubbye gwe gateeke 7 naye buli muntu ono alina okugula amatooke 2 ekiwagu ettooke lino eririko ebiwagu 3 4 5 limusongereko omuga limulonde nti lyeryo erisoose lyentema liba lyange nga nannyinimu eryo lya 7 kati nawe weerondero limu gabeera 2 tolonda nti ate gwe bululuguulo ogula 2 ku 7 gumu 4 gulina okubeera wali kati abantu bangi bakiddiŋŋana ne bakiddiŋŋana ne bakiddiŋŋana kitegeeza nze nayagala ettooke lyange limu nditunda 14 nga nkimanyi nti nyinza okuwerako extra ennyongeza naye nkuleetera endowooza nti gula 2 buli limu lya 7 era bwe bagenda bagaddiŋŋana ne bagaddiŋŋana bubalooza nti banziba niye kyaddala nze mba na designinga ebyenfuna kibwentu bwinjo kibala nti kati nkibala namatooke dimu olimba netemyeko transport omusolo midomani byonna mbyetemyeko kati ndeta dekira ya nti ono final consumer okugulanga looza nziba kyandi badde kya bugunjufu okufuna customer kyangu wabula kyandi badde kya bugunjufu okubeera ne bakira ya nti botandika nabo olunaku nga babalidde kugwe lwaki omuntu angulako lumu n'atadda lwaki omuntu angulako lumu n'atadda lwaki nga nekyangulako nenkyakyetaaga nekuli akyetaaga lwaki ondyako emmere omulundi gumu lwaki onyajuisi wange omulundi gumu n'otadda lwaki obutiko bwange obugula omulundi gumu n'otadda lwaki lwaki ku baana abataano b'olina ompaddeko omu ku ssomero lyange nga ne bali abala bali mu kibiina n'okyalimu lwaki kubanga omuwendo gwe na designinga ogulaba ng'ogw'okkubba bw'otunuulira amasomero gana ga international school katugatunuulire ojja genda okugalaba nga bagamba nti omwana bamutwala ebweru bamuyigiriza ebyobulimi ebyobulunzi ebyaki sitirabasi yaki no, bagenda okugamba nti omwana wa miliyoni ssatu nga mutuufu olabira ddala nti gwe ababbi okusinziira ku biki ebibali mu kuwa omwana wo ne tukoma okasomero kaffe kano aka bulijjo akasomesa mathematics SST science ne English ebyo bina tekalina kirala kyonna kikagatta ku mwana ne kagamba nti omwana ayagala emitwalo asatu kati omuzadde akuwa lwakuba nti gwaliwo abazungu bali batuwa ebintu n'aleeta emmotoka nga ya bbeeyi n'agamba mpa miliyoni abiri genda ovuge n'oba ng'omutima ogunaatuulawo nti oyiye emmotoka ezammwe teguliiwo bali balayisa ate kati ntukemungira tuleete bulesi tugule batuwa ne discount kino ekyokugabirira abafirika kituzingamizza omusifirika bw'afuna sente nyingi awuli atali seefu wano agenda mu London Paris America ne waba ayagala sente zitegereka alina genda eri kubanga bali batonzewo embeera ekuletera gwokkakasa nti gwagibba omuntu agenda gati eno bw'otuukayo ofuna emitwalo nsanvu bakuwa liani sina liyadi meka ng'olaba sente ze bamuwa nyingi nnyo ku mirimu gw'atiikeddwa okukolera wano eno client muletera okuwulira nti yali mu kubba nga n'ekigendero oyagala omufuula omusibewo abe ng'addiŋŋana ebyamaguzi byo buli lunaku nakola experiment lumu ku faamu eyo ne ŋŋamba amatooke gano agengedde kangakolemu paani batunda kapaani kamu bitaano kati ŋenda tunda bupaani busatu siringi bitaano mwatuna mazaawo olunaku olwo nga nkola bukozi experiment paani busatu bitaano tiye oli yagula n'obitamukwatako era bulamukubiranga nizigisizawo paani nange ntolerako wa bitaano ndabe naye nga nali ndi mukugezesa njagalaku abantu bategedde nti eri wa bitaano bitaano akantu kamu kati ne nkwata busatu obwenkanankana weri kubanga amatooke gaali gange naye nga kati nze kutunda busatu obunene ng'obweri siringi bitaano mumpe era nasigala nfuna wakikwata ndi olwokuba capati ya bitaano wonna mu ggwanga naawe oteekeddwa kukola ya bitaano oli olwokuba akola ka bitaano naawe kokozaako ebitaano tufune muleetere bakasitoma okuwulira nti be bali mu kubabba nga n'ekigenderwa omuntu ono asobole okuba ng'agula n'ebisukka mu byabadde ateekeddwa oggula ntegerekese omuntu senga onaamugamba sente ng'awulira nti musajja wazze nkanankana ajja ggulako ekyo ky'asobola naye senga manyi mutera okugula kidomole n'alyokaayiwa bw'ati emicungwa awo bw'atyo n'agamba ntunda emicungwa kkumi siringi lukumi nga mpayo gya bbiri naye abakugamba nti gumu gwa bibiri wandisabye gya bitaano kakati bakasoma baagala tubafuule nti kidomole omuwendo gw'oteekeddwa katugambe nze mu bizinesi yange omuwendo gwe nina okuwa omuntu guteekeddwa okuba nga mungi nnyo nga saaviisi eteekeddwa okuba nga ya bbeeyi nnyo okusinziira kasente kali mukama wange kemwagala mukandeetedde alikekeddwa okuba nga awulira nti sente zino omusajja n'atunda emabega teyeefuula omusajja teyeefuula akakasa ze zaŋŋambye oba waliwo ekikyamu gabbao kyokulabira kabana mu kibuga eyo bamanyi okuyimba engoye bitaano omala kulonda nagamba mama obubwa ttaano ttaano naye omanyi lwaki balonda kubanga ayimba bitaano ne balyoka bakunkuba ne balonda bwemala okulonda anedda akukogikanabe ako ka lukumi kaliko kabbiri buno webwe bitaano bubuno wano ye ako kalungi yona sinza kakuwa ku bitaano kakati ate olwokuba wakalonze dda n'owulira nti kale numaraga katuwala. Kwa wasuse kuulira mweno ntio ouulira nga gwali mukumu agendo mubba. Ouulira nti atunda laisi nyo kusinga kuchabba. Nalisi manyingo izabana. Mwala wange muliro, ngenda mchibuge yonsango musajja atambuza obugoye siri njiri lukumi lukumi. Ningamba, lukumi lukumi iti ye. Nanga neda tate. Nia loku banti olimuzadde kankuwa kubitanu bitanu. Nalondo obugoye bwa mitwalo ebiri kitundu. Banange, ngavu hili nganda manze mubba. Mbutu seka mama mulira ngamba, bunuba kubibu habisa tubisa. Kwanza nalipa nyite ngwezo mwana ziwa mutanu mutwalo. Nyeri yaba ngomori yangu za nebita nkwatako. Kakati, abazungu bano oba cheru pechino chibatukola. Ate nawo solo chikola mudugavu munno sichi vii. Kubanga chetuagala, ndio kusinga ogamanti ntude wano lero bani ya nangula kolero. Olino kubera one shua, antipa nubage nda kujia lero shua, mu business yoche ogamanti shua. Ngeno tani kabi program kula sente, mbanyiti kulikaba ntungama kumi, ninaba ntuchikumi be mbanyi. Ntikeverenge kiyo vetia haba nechikumi baji uliriza. Ba nechikumi baji uliriza. Kabazi tuwa haji uliriza. Sheka tisofu uyaji uyoteka. Nsi marati nsi uyoteka. Uyoteka teke doji uliriza. Mtesasi la Shafike Mumbasa uyoteka teke doji uliriza. Sheku Marijani uyoteka teke doji uliriza. Ntandika manji wali uo chikumi. Haba juuliriza. Chikumi. Katisima njiba laba iga seko. Nema nyingi, chie chukumi cho chiri mwusawu. Chie chukumi. Buwe mtinga batu mbudeda. Kati, haba jiega taka abalada. Habu nibaliwe kaba guja bagiza. Ontekede, tulino tandika business okugendo kugula ungo manyingi waluo. Haba lino kujikola chino. Waluo balino chima na kusawa tanu. Habu nabaluo kinga buwenti. Bali ya walino jifuna. Service yange, product yange, yura jendese. Tulino tandika okuleta bakiraya tulino kole kintu nga kirungi nnyo nnyo ne tukiteka ko muwendo omusamusamu naba mtu kole kintu nga si kirungi nnyo ne tuloka kiteka ko muwendo ne tukibini ko muwendo ha nga kasoma akigula lwa kuba nti kye kiri watabadde akyetaaga kati wakigula lero natwala ewiki nga talina na mulalo tulino okusitula mulalo y'abaguzi nali nsoma alipota wano alipota ee nolu kusakandu sabi naliso malipota wano nga tunulida ku molalu ntibo tunulida kubia tulina mu Uganda ebi leta kuna abalambuzi oja gendo kulabanga abalambuzi banu wabaja ne senti tetulina tetubulamu okusitula spiriti yawe obo moyo gw'okusaasaanya okugujja ku kati abalambuzi wabaja kuno basaasaanya kimu kya kubiri basa senya 50% kusente zibajja nazo kyabulabe ekyo kyabulabe nnyo abalambuzi bajja mu Uganda basa asanya ebitundu tundu atanu kusente zibazze nazo kiringa kugenda kamba bulireko bantu mwe abashiri kwa bumbala babasamize oba bana batunde eddagali ya haba abamu abasinga abunja abamu bogenda mu ofisi ye afubo kakasa nti okuba ni kusimu ewaka. Asoka na akulaga erigeze beri. Na akulaga erigeze akabina. Na akulaga eritukuza amaso. Nalioka akulaga eritukuza amanyo. Tana kubulira lya amanyi ga kisajja. Nalioka kutendera nonga appetite ya bakyala. Na kubulira inzo kule tulo kuzara abalongo. Olutana kulaga kazigo kamukisa. Olunalioka kubulira lya lusazi. Omuto guboba. Nalioka kusembia lya majini. Walai ya mungu nga tomsimatuka. Tomsimatuka. Afubo kakasa anti ensawo jikunkumula nuna nangano mwega ilida. Noku bakasimu nti mpolanja kudizawo. Aba singo bonji mu business yafe. Omuntu bwajja. Asasanya kimu kya kubiri. Kuchiyaze nacho. Tetukaliza muntu. Abalala. Ojja gendo okulaba. Nga nemo ne mtugereza kuyigana kutuwalizi mbodi. Nga ojja gendo okulaba nti naba antube njini abalambuzi abajja wano. Tule meredua kusitula spiriti ya wakusasanya chonache vaze na cho. Kubanga teka lidaga, ntua mbunamuza teke duo kusasanya chaze na cho chona na akubako ni waka ni baweleza. Na akubako ni waka. Walua kanduka likati ambula anti. Echiri ya ni mbana nyingi nyompeleza kusiante mfunene ndala. Ndachi itiride. Teshira vanga. Abafi. Bameka abasirula spiriti yomuguzi. nagula nebitamu kwata kongati nenchali no kudda abamu mchikola lumu no silika toyaga noche naicho no banga kuguza kumani talina mulale komawo gwamanyi mutunda kwejja ko mutunda kumalabizi byamwe nayo kaka santi ato ofuna chiri deyo no olima kuchine chane chigana no sanyawo no chano olima chino chiba no sanya no olima oli kugamba gwokola bukozi kufuna chimalabizi byebyo bagambye chifuna no tekawo bwekigana no chano ogenda kuchirala tutekeddwa okubanga tufulumye ekisinga enkota nene oje ya mitwali etano neate oba kuweta anukati okozi otyo kakasi omuntu oyo nti akomawo ayinza okuba kuwade etano olwokuba badenda mukolo muletere okwagala ettooke muziba amaaso ku mucyere ngayagala ettooke lino twebaliza ddala abantu baffe abeekyanja mawokota akabiri awo mwenna mwenna mwebale nnyo ababaddewo enteekateeka lwajjo tubagambira ddala nti empaka za National Grand Competition ekisome zigenda kubeera nga 8 tugenda kuba tuziggyako akawuuwo kale nno twabadde awo ku bayana olunaku olwabadde olwayiseesye ku malijjani adda bakyazizza abantu baffe ne tulyoka nno tutunula mu nsonga z'abaana be tugenda okuleeta ttiimu kabiriti kale buli omu revisinga kakasa nti ensonga ezo wamma oziteekerako ddala omulaka tusobole kubanga tuzifunamu ekirungi ekitagambika amanya gange mpitibwa Dr. Mpima Rafati enteekateeka nebeera ya sente yakola sente kuva lunaku lubalumani mpaka lwa mande era nga tubakubiriza nga tubasaba twongere okujagala twongere okujagalisa abalagu abaasubiddwa pulogulaamu yonna osobola okugenda wali ku YouTube n'oteekamu nti pulogulaamu kola sente ku Pearl of Africa Radio awo nno buli kimu ojja kuba osobola okubanga okitambulira ddala bulungi nnyo okyenyumirizeemu ddala ddala wamma tugambye nti mu bizinesi abasinga obungi kyetukola tukola vice versa tukimanyi nti omuwendo bakasumi bateekeddwa tuwa ssente nyingi ku ekyo kye tutunda kyonna naye nga kyandibadde nti ffe tuteekeddwa okuwaayo ekirungi ennyo okusinga essente eri ey'omuntu nga n'ekigendererwa kumuddinganya kubanga eno ye protoko abachina abayitirivu bafulumya ebintu ebingi nnyo kamala gye bali mu kukozesa okufuna ssente mu mawanga amalala bakola akantu nga kalungi nnyo n'akateekako ssente entono nalingula perfume eya lavenda nga njigula mu ggwanga lya Egypt kakati nenjitumye bangamba nedda akaperfume kana kagula milliliters 2.5 kadola 10 ngenda okutumye China nga bangamba kano kaba kadola 5 naye ate oba ogula bwitu jja kuwa ku dola 5 era bwogula kamu bwekiti ne bwogula bwe tukula 5 ngenda oleta kana kadola 10 nga ke original ninga kawunya mpola ngoli yakoze ekicupuli kiwunya bulungi nnyo nga ate kingi kati ekirubira kyali kya kika kawoowo ogendo kakana ngenteekateeka yeyobwete so tubagamba tufube nnyo kakasa nti kasitoma ffe tumuwa ekintu nga kirungi nnyo kyovala bw'ogenda okusuubula suubula ekirungi ennyo ennyo omuntu ategere nti oyaleeta mule oyaleeta maali muzigo oyaleeta mutindo oyo kyaleeta kyekisinga bw'okyamewo oyo oba omaze naye ojja kgenda leero n'oleeta ebirungi enkya n'oleeta feeke n'oleeta migasasileeta bikirere gw'oleeta munfunze kye tuyita muyaya anaalya bw'ofumba emmere oba oteeseemu omunnyo n'oteekaawo bagira ne bakuyita waino na ssente zo jakuleekanye nnyo ng'akuyita omuwe emmere ate n'amala okulya n'alyeta balansi wange ne kitwale kugamba gw'okola kali gweramu eyo mumpe ssente zange nze ŋŋenda otumye omuwendo essente zoteese ku kintu nyingi nnyo okusinga ku kyowaddeyo gwe kyoli mu kuteekamu kitono ne muno oli mu kumubba buy uganda build uganda nzikiriza mugule ku bannayuganda tusobole okuba nga tuzimba uganda ne mmwe betugulako ebintu mwetereeze mutuwa kitono okusinga ku ssente ze mutusaba nange mwindi mubafulumya waliwo ensuula omutindo ne tubaga tusuula omutindo ne tuleetera client oli okkakasa nti atulowoozaako nga option wano mu uganda tukola engoyi simanyi bambadde mukimanyi tukola jjiini tukola ebiteteeyi tukola ebintu lwaki omuntu ate ateekamu ssente agende china simanyi oba mukimanyi wano tukola niigiina wano tukola tivi mu uganda era wano waliwo ne kampani egatta obusimu wano mu uganda wenyini wejogerako ne lwaki omuntu ateekamu ssente agende asuubula ebyebunaayira nga ni wano weebiri one eyinza okuba nga mu uganda tukola ne tayiro tayiro weeziri wano nga zikolebwa mu uganda ennungi lwaki omuntu ateekamu ssente agende agula eze italy kiyinza okuba nga omuwendo oguteekeddwa ku kintu kino mungi nnyo okusinga ate ekintu kyongacho nga senga bakendeza kusende bongera ku mutindo oba sene bazireka ne bongera ku mutindo gwe kintu kino bagenda solo kubanga batufuna tubaddingane amaaso gaffe tugabuusa abalala tusobola kubanga tutunulira bino program kola senti tujogereko eriyo matumbi budde budde kiro omuntu yandibadde yebase ne mwatu mujuliriza oba oli awo ekuwa kingi okusinga kugwe kyoyagala okutuwa neffe tugamba buli lunaku tugenda kwongeramu enteekateeka za program za Radio Palo ojja genda okola ng'omwaka guli eri twali tutegeka semina y'abakyala twategeka bulungi naye omwaka ntubagamba nti semina y'abakyala n'abami ata ne tugujabagira tufuba nnyo kakasa nti guno tuba tulese kino oguddako enteekateeka ye mutugigaziyamu ne tujongeramu naye sigala wadde ku muwendo gwe gumu naye nga magidda olikyagamba nti mavaras nga kiyitiridde so tufube nnyo kakasa nti kyetusooka kutunuulira ssente nga tukole soke tukole kakasa nti kikyenkoze kabeere nze kennyini sisobola kiyitako bw'oba otunga ngoye kakasa nti ekanzu gy'otunze kabeere gwe kabeere bbawo bwajambala kyekyo naye ojja n'otunga ekanzu yonanga naawe kennyini nabeera mwana wotasobola jambala otunze obukooti bwonna bukikinde bwe buti otunda ebbaaya naye nga zonna naawe kiraba ngaanedda nga kibulamu n'otwefunira wabatunda engatto yakutuka soole noleko ogitega supaguru n'enjambalamu kati neeyabika gwe wayita mudda kyofuna temugaba nnamba za simu temuzigaba lwaki kubanga kyemuwaayo kitono nnyo okusinga ku muwendo ogukisabiddwa twategeka wano kye bayita alali week nga tugezaako okubalaga nti okubeera alali osobolera ddala bulungi okugaggawala nabadde ntunuulira ku poliisi emu mu Dubai eyakutta omusajja nemuwa satifikeeti olw'okuzayo ssente zeyasanze mu paakingi zaatategiira abantu abasinga bawadde endowooza etali emu naye mu nsi muno tukkiriziganye teryayagala kumubba era teryayagala kufiirwa olaba ne tuba tugula twagala nnyo tusalirako wadde nga n'essente zetulina ziba zisobola okugula ekino naye twagala nnyo tusalirako bw'aba tatusalidde ekera twagala twongeze naye obadde okimanyi nti ebirungi tebabisaba bisalako ate era ekintu ekirungi takisaba nyongeza twogere ku motoka Rolls Royce agigula akimanyi bulungi ne spare part ava bweru bw'aba efudde naye agamba gireeti twogere ku motoka ezebbeeyi zemugula eza layisi temuziraba lwaki mugula empya ezebbeeyi nga n'enkadde weeziri ekintu ekirungi tebakinegotiatingako nnyo ekintu kiteekeddwa kubanga kibi yensonga lwaki omuntu akinegotiatingako kibi kitya nti akitunda tapakeginze bulungi ye kennyini ekifo waakitundira kiyinza okuba nga omuntu alabira ddala kibulamu buli woyongera omutindo ku kyotunda n'omuwendo n'akagambo nsalirako kavaako bameka bagenda mu supermarket ne mwewola siirabayo n'omu bameka bagenda mu supermarket ne muteesa ku bbeeyi siirabayo n'emu ate nga ebbeeyi ebeera eba y'amaanyi ntegerekese so nno ey'olwaleero sijja kkirako kusukkako wano kubanga bagamba nti abuulira omugezi anaza bunaza katini ng'ategeera twesunze lunaku mulindwa naye tubeere bulindaala ekirwadde nnawookeera weekiri kikyatugumbulira ddala abantu obulamu bwa bbeeyi tubukuume temwegaba haaga temwenyogeranyogera nidda temwetuzaniya temwefukuutiriza gw'otategeera ng'omwewala amaaso gamyuka n'owulira ekifuba ng'omuliro gugira n'owuliramu lumaleriya okudduka n'embiro okutanaka kamunguluze amusayi guyinza okuva mu matu mu maaso mu buli kimu obonere omubeere bulindaala naye ng'ekisinga okubi lukulu ki weewale nnyo okukwatakwata mu ngalo beera mwewale kale nolawulidde ekirigero ky'omukulembeze n'agamba nti mwezi mulamba awo n'ensonga neŋŋamba nti lubadde naye nga bijja kugwa teri kitakka awali mungu buli kimu teriiyo kipya teriiyo kikadde buli kimu kyeddiŋŋana bweddiŋŋanyi kubanga byali bibaddewo tubeere bulungi n'enkya mukyo inshallah mungu bwana batusaasidde tujjasobola okubanga tukomawo ebigambo tube nga tubitunulamu obaoliawo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu
2: program kola sente ye program yeeyo ebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandyekulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa y'abaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.
3: Ebigambo kubingi nnyo ebyogerwa mu nsi. Naye ekyamakulu nga ggwe gy'oli kusirika. Tuwulirizanga lugambo. Twaddanga muna abo abakwogerako bajja kwogera baggweyo. Etuyambye nnyo okutumalako ebirowoozo ne stress ate nga bwe tuyiga n'eddiini yaffe. Tuninga naawe tojivaako. Yongeza.
5: Akalimi ka leediyo yo we kaggweerayo.
6: Wakati nga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze emyaka 15 bedu 15 bedu
7: Pearl FM ku 15
6: nga tukuweereza dawe yeesigika okunoonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Crown Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo galibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa. Pearl FM Schools Crown Competition okuva ku 8 paka 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga buulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa.

0: ogenze society w'owangaalira emirimu w'okolera w'osula w'otetenkanyiza ebbanga ly'omala nga owangaalira mu bantu newe oba nga owangaala n'omuntu omu ebbanga ly'omala nga owangaala naye togezanga n'okola ekintu kyonna ng'okikola kukakasa aa tokolanga ekintu kyonna ng'okakasa omuntu oba abantu okukakasa kiki ky'oli okuleka ng'oli ku interview mu interview wokka obanga oli mu kugezesebwa okakase bakamaabo abo b'osabye omulimu oba ddala kituufu ky'obagamba okisobola awo wokka we tukakasiza obukugu bwaffe we tukakasiza omuntu nti ddala kituufu kino nkisobola teweekakanga biyu beera gwe kennyini gwe tokakasanga gwe kola by'oteekeddwa okukola abanaakutegeera bajja kukutegeera abataakutegeere tebajja kukutegeera akaseera kanaaba katuse bakutegeere bajja kukutegeera wabula tokakasanga omuntu yenna oba abantu bonna nti osobola ekyo nno kisudde bangi mu katyabaga ekyo nno kiremesezza bangi ekyo nno kyavuwazza bangi ekyo nno kiremesezza bangi wajja eri mu bulamu bw'abantu olw'okuba ova mu famire engagga bakulabye bitabo olina bingi bakulabye bakuyita omuntu omugezi ayiiya olina obulamu bw'otaddemu oyagala okukakasa abantu nti gwe obulamu obwo bw'owangaaliramu naye ng'oli kirala tokakasanga tokakasa ate n'abo abakunyooma takisobola balekereyo baleke tokakasa akadde we kanaaba katuusa akakola ekyo ojja kukikola era bajja kukakasa akadde kaabwe nga katuuse naye newookera ku makya n'okakasa otya abantu nga tebajja kukkiriza waliwo abantu abamanyi amazima ne bakulabira mu bisenge byabwe eyo oba gy'otaba tokakasa nti gw'osobola okukola kino okukira ku balala aa tambuliranga ku peesiyo ekikyo kiba kikyo Katonda kyakuwadde aba akikuwadde Katonda kyakuwadde abeera akikuwadde era teyakikuwa kusooka kulwana nnyo olyoka okakase aa omuntu amanyi ekintu tanoonya bakyetaaga wabula abakyetaaga be bamunoonya okitegedde tokakasa bantu mu bulamu bwo ensi ejja kukwanguyira okitegedde kale
1: ino yentanda ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda ku makya
2: bw'oba osobola okukkiriza nti olina ensigo munda zikola z'otolabangako z'otomanyi na nkola gye zikolamu n'okkiriza nti olina n'ekibumba nakyo nga tokirabangako n'okkiriza nti byonna munda olinayo byonna by'otolabangako by'otomanyina bwe bikola byonna okkiriza nti obiyina era biramu bulungi era bikola ne bagamba nti enseene yina nnyiniyo era omutonzi ye yatonda ebitonde byonna era yabirabirira nga nti balimba ani yatuukayo gwe mu lubuto munda gy'okakasa nti olinayo ensigo watuukayo okkakasa nti zikola wazirabako ebigambo subihana llah tubiddiŋŋane ng'oluddiŋŋana olulina ensonga njagadde olwayo kutunulira bituli munda eyo omuntu akkirize nti allahu akbar ekigambo akyogere nga kizitowa olw'ensonga gy'atadde mu mutwe gwe kwasinzidde nti omuntu amira amalusu gaatamanyi kaki kagakola na biki mwe kagakola omuntu alina amaziga nga tetumanyi kagakola na biki mwe gakolebwa omuntu alina eminyira tamanyi bijikola na muchi mwejikolwa muntu nanywa byonna byanywedde nafulumya mukojobo nga babisengezo lusengejja akuji ne kageza kadda kuji boteka mbe mpalo inzo butajambala msomesa ogenda okutuuka mu kiyigo same wali mu nsonda nga obuji bonna obwa bureke bukomyewo n'amatagamu naye amataga obuji bw'abasomesa gabamu ewamwe gabamu kale sijja kubuza genkanawa kale ogenda otuna mu nsonda weweya nga soda nga bwe wamunywedde oyinzoka nti alhamdulillah mponye mugula kati nze factory nkakasa bulungi nnyo nti lesoni eddako togisomesa ng'obuugi buzze buugi soda ze soda juice akomyewo nga juice oyinza otumya girasi era ebbanga lyomala mu ddwaliro nga bwe wanywa juice yadda juice tosobola kgenda n'okomawo nti mbaddeyo ne bampayo obuweke gwe baba okuwaogendeeka wangi ntyabuna obuweke genda omireko mirako kamu nkyayosa omireko nakalaraka gwe kenyini wabwekakisa ndi mwa mumpe kitaano alina obuyinza byonna byenkugambye munda waffe abikola atya bwomu eno mu bantu najja atuyamba okutwanguyiza obulamu najja kugula abantu ab'enjawulo mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo alina bye yakugula mmannyo imaamu byakulumako waliwo alijjukidde linnyo iyo otuuka mu ddwaliro nga yagala gaana olina kwasaamulukuka yongerayo nojirira ddala oti nova mu kwasama ne bakubayo ttuuzi wenna natunulira aji munda nga aji akkiriza nti weekebejje buli kyokola ki kyoyagala linnyo waliwo bwe tunanoonyereza basawo bali ku muntu ku bitundu by'omubiri eby'enjawulo tujja kufundikira nga tulina okutendereza ddukanya byonna mu bwomu bwe otherwise bino ebintu biba kubanga bakatonda banjawulo wandibaddewo ow'ebiyungo buli katonda yandibadde n'ekiyungo kikyala nga tulinayo ow'ensigo nga tulina katonda w'ekibumba nga katonda ono akola ku mutima ate ng'ekyamazima tukkiriziganye yatuyamba nnyo nnyini nsi okwesigaliza obwomu bwe baba kuba banjawulo nga buli katonda alina byakolako ku mubiri gwaffe twandisinzizaani era twandiresaani okyali kuwa kibumba ow'omutima ne baziina kati bwokeere wata munakkaanya oba okyali kuwa w'ensigo ne baziina ekyamazima obwomu bwe omutonzi waffe buyamba ffe bbanja lyolina bbanja lyennina okukkiririza mu bwomu bwe ku lw'okwanguyirwa obulamu otherwise baba kuba bakunnyonnyola nga bakatonda balinga basatu nga tulinayo paatiri yennyini ne tujja tubaayo naani ne mwana tujja tubaayo ate ne mwoyo mutukuvu tunnyonnyolaani kati annyonnyolaani twogere ne paatiri paati ayogere ne mwana kati bano bombi bamale batuule ne mwoyo mutukuvu balabe ekyokutusalirawo bwangu kyomusomesa bwasanga nga bodi yeetaaga kumala kutuula tulabe ensonga ze musomesa alina obwetaavu kati nga bakatonda basatu balina okumala okukola kutya bodi yabwe etuule raba oba ogwanidde okugaggawala bodi etuule raba oba egwanidde okuwona bodi etuule raba oba ogwanidde okufa bodi etuule ya bakatonda bameka mwana mwoyo ne paati yennyini nga talutumiddwa mwana batule balabe okusaba kwo kakati nze bwe mbanze paakiri ng'okusaba kwakuyisiza wa mwana olwo olukiiko ndugjamu wanji saba dewo lwachi ono ya ino tukanyi mumbera nzi kakamu nti yatonde nsena ali omu tuine banja dene nyo kutuzo obu kiliza mubomu we mburamu wa fene miti majafo mtu wa kakane ya tusasira nyo tukura gane nomu okusingo kura gana na banji bodi yetula omu na kilizo mbra ababili nebakura batia nebagana ate babili omuchara subhanallah abafumbo babili nga uzo ino obweta vungaji aina kunye nyola ajati ofundi kila toja kuitawe ba imamu emirundi emekaje wagenda makaga mbikomera nibakonkona kwa haji wa kusubi ya tusuliza busawu wa samiti mumeka busatu nada ye waje dangati olimuru wade nibagenda ba mtunuza munzunga nga haji ati ukuvaru wali nti ya ajirese nga tuinajitu na iPad yo mwana ya nono nekadori wano oyoge na kukuteka busawu busatu kumzikiti wa samiti omwana echo kuzanyisa kwa chiricha iPad chazanyisa chakora chi chayo nono kaka twachi gamba kumando dwero lwa kuna kanya ngati sonno sonno kalwachi temwada mukonzi jukize abadde ku getting abajja baga nti muna haji imam ogenda kunsonyi wa mnaye songa iyo katula bagani wicheja ani amuganye ajat kati ya yenkola tisula kwa ya mutonzi waffe bino byonna byakula bwa babikola bwomu kiririza mu bwomu bwe kiririza mu bwomu bwe byabangi bitawanya koma wencha membo mtu amkubidenga takwata ate mna yate gundi yabadde ujo yafiridwa olwensonga za fizina ko lwako di tumtendereze nyonyi ninsi omutonzi wa fenna atesetese byonna bikola obulamu bwaffe oluteeka teeka olutalinayo mulala ayinza biteeka teeka nabitutuusaako olutuusa olutalinayo mulala ayinza bitutuusaako risiki yaffe Allah agituweera ani agituwe atumaani agituwe era mu dduwanzo neno gigattemu owekitiibwa Allah omutonzi wange risiki yange nsaba totuma omuntu yenna Allah ginneeweere mugenda nti Allah wange riziki yange tontumira kolaki ginneeweere nze kennyini sina gwe neesiga haji asobola okwesiga haji ati bagiwaaji ati haji ati awe haji besige haji yabaawo haji ati twesige baana be baba batuma batuwe tumulajanira omutonzi waffe naatuwe okumutendereza nga olutendereza nga ddala luva ku bukkiriza bwe tumuyinamu alutuyingi waliza ate alutufulire lwaluberera omuntu awangale nga mutendereza mutonzi obuwangazi bwe bwonna kimuwa obutebenkevu n'obukkakkamu mu bulamu bw'ensi tumwebaze ennyo akyatuwadde obulamu bannanga obulamu kakisa essaawa yonna akaggwaawo nga toyinayo kaakubiri haji Abdurrahmani mukwano gwange obulamu tuyina obulamu omulundi gutya gumu wasize omukka gw'enkomerero ku dduniya kabaka weddemu abaganda bwe bagambira nti eyo bavuunike togenda kuddamu kulabikako ku nsi mbakubiriza bwe neekubiriza obulamu tubukozese nga kakisa okusookera ddala okuteekateeka ebiriyimirira nga tuvudde mu nsi okukola buli kiriyimirira kifune omukisa ogusooka bino bye twasanga bakolera ne tubeegattako naffe ne tukolako bye tukoze ng'era tugenda baleka nga bakola bikwate ekifo kyakumeka kyakubiri haji Abdurrahmani wasanga abantu basuubula n'obeegattako era ojja baleka nga basuubula twasanga abantu basomesa ne tubeegattako tujja baleka basomesa twasanga basaala tugenda baleka nga basaala twasanga baweerera twasanga beesimbawo nga balonda twasanga byonna bitambula allahumma nga Allah tannakuleeta mu nsi tewaliwo kitatambula nga owekitiibwa Allah omutonzi wa fenna nga tannakutonda ensi yali tekumiisinga ekyamazima ne bwali kutwala tewali kigenda kuyimirira ate tetugenda kumiisinga gatta nange bw'otuuka mu kibuga Kampala gw'olaba wedde buli owekitiibwa Sebaana wanji chizimbe chikwali nya waguru no tunulira bali wansi ne byo ne biri wansi ngati twala bane sebana ate sebagala ba president abali bakulembedde ku Uganda gola watu misingani ngati basaka bakabona tu misingani ensinge yakutonda tanna kutonda kuleta muyo yalite ku misinga yamaze kuleta na kupakinga mwebe biyasima okolere mbulamu we yateka teka bikome byo nawo gendo kusizo mukagwo gwe nkomerero teka teka byo gendo munnyonnyola byokoledde wano teka teka byo gendo kumwanjulira otegese swalezi mara mu muwendo yensala yazo etuyisawo ensala bakebere swala kuswala makamba genti leta subuhi hiyo bajive muuzu bajije mu nyambara bagende batutuke ku butebe enkevu muyo tufundikira tuwasadde atwadde omukisa tutereze atwadde omukisa twekube mutochi ngero mulaini eyo yenyine bwatu wadde yo omukisa okwata ku byobugagga byatugabiridde tujjemu ebyaffe wano wetusomera wano bupevers buliya bacheta gobuwera okwalira ekifo kino kifa kituka ku mutindo ogugwanidde okuba ennyumba y'omutonzi w'ebitonde byonna ku kyalo kuno atemba kakisa mikwano gyange nekina agutuwanga mukisa okututa tuzimbe ennyumba ye otherwise asobola okuleeta gwalesa ogu wanji asobola okuleeta omuddu wogu nayimirizaawo omuzikiti oluyimirizaawo olutetaga kuyambibwa konna mbaddeko ennakifuma olwaleero waliwo omuzikiti guli mu tawuni wennyini ennakifuma bwe mbuuzizabuuziza banga nti Allah yakozesa omuntu ali ogwo bamuyita Hussein Kibirige musuubuzi awangalira jjinja yadde enzaalwa yakunnakifuma okubanga mbiwe maama gwe nabalanga bw'otuuka ku muzikiti guli abaayo banjulira Allah yasima ogwa muzikiti gwonna nebigukwatako na omukisa nagwo omuntu ogu fe wanu fenatuwa omukisa fenna lumu okwataka sawuka seminti ka mitwalo esatu bannange bupevers buli omuzikiti nokwata enkumi bbiri newesigama omulala natulabira ebyo so n'omulala wadde mba okwekamba n'aluma n'ogwengulu n'atukwatira ebya Uganda ebikumi ebi zino zenjogerako zesente zitera okusinga wano mizikiti ng'omusajja ow'ekirevu ekirimu n'envi esaawe n'ava mu duniya akutte siringi za Uganda olukumi olu n'aluzingazinga n'alukasukirewo yamutonda nakora ki ngaruka sukirani asaba ebyaffe byakwegayirira naddala ebiri mu layini yeddiini bwe kutuuka ku byaffe ngaffe otuuza lukiiko lwonna ng'ogenda kuzimba naye ng'ani gw'omanyira gw'agenda otuyita mu lukiiko ng'ani lukiiko nyala kuva mu bupangisa tuweereze mumeseji era omwana asese mutuufu nekamba poloti nagimala kati banywanyi tulina meeting nva mu bupangisa era bajeti njiweereza okimanyi nti ebyo byo buli muntu azibirira lulwe n'azimbira abaana azimbira abaana twandizimbye ebyaffe okusooka bane ku nsi tetuliiko njogera bino ng'omwaka guno gusemberedde okuggwako saidi eno ya December mwetuli abatagenda kugumalako 11 olwaleero 14 sekankata zaali 16 nava mu nsi December mitiana avayo lwakubiri ne tumuziika ku Sunday mudesemba aha nawe nange wiki weritandika nga ye wiki yo esemba yo bashiri mukwanu gwango va wakanga bulijjo buvayo ku mande ngenso gifuluma lwa kuna baada aswiri nga mayiti echa akakaungeza inakusula mukyalo enkera ku lwokutano bituma lejjuma juma tujisali leruka yabo boli we masaka ofachi nensi esawo najogenda okwamuka ofachi na abantu ononya sere mekezi ganyo kusala no wangaranga go buwangazibwo wasala obukuwangaranga tusala kuboli munna maji banna majoba banyina ye mezikite ejawe sala kuingirira bya bufuzi banda buddedda owangi banna maji obaba jetu sale nabo tubagambe ko tubaleke tubagambe eyanda budda asoka kusiramuka asoka agogole ntegeragana jaina ne ya mutonda ajize bujja tugenda abalabwanga abawansi tugenda abatulabanga abawansi bagenda fenna kullu nafsin dha'iqatul maut buli yenna ino moyo nga gukyakubira mu nyama ya ino kufa buli yenna gwagatibwa gonnaga mutume n'obugezi bonna bumutume kasitabanga muntu kasitabanga kitonde ekiramu ekiina omutima kullu nafsin dha'iqatul maut buli moyo gwonna ogukyali omulamu gwino kukomba kufa kati mikwano gyange akakisa k'obulamu wakati mukukamwebaza tukwatemu ebyanguwa lwaki tonzikiriza n'enjo zayo za yenna yasibye mmande n'olwokuna wiiki eno Allah akusaasira Allah akunywezi naffe atuwa okwebuulirira kyetaagisa ki generaali omuyisiraamu naye okufuluma ofiisi mpolampola nga bwatera ogifuluma ng'agende mumanju n'asaala nzoyo mpulira njagala nakumuta bw'aba asobola kusalira mu ofiisi asaale abaye asalire mu ofiisi oba abirekere eddala asale ofiisi eyo tajja gibaamu lubeerera kubeera si yagisooseemu ofiisi eze zirimu abanene mu ggwanga lino zibaddemu abanene zennyini allahumma lla n'abafulumya ofiisi nga nabamu ku nsi bakyaliko nga mu ofiisi eyo takyayina yadde ekisaanyizo ky'okutereka ebisumulizo by'ofiisi nyina abantu besaagala kwogerako olwalayini eyo saagala giyingirira yali ssaabaduumizi wa poliisi teyafa kuddeko neyakavaako okyola si yakavaako okyola gwe yaddira mu bigere yafa okyola ye yafudde bufi kati bw'oba osobola okubala abazze babeera mu ofiisi mwotudde nga n'abamu balabaka balala bali mu ttaka bw'otosaala oba oyagala nze kusaidi yange oba nakyabulambuzi mba njagala mulabeko bulabi ntunulye mutunulire nga kyabulambuzi kubaze gwate nga ebutasaala bwo olabira ddala nga kootuse mu ofiisi buli kimu kyaggwa walibayo ekyala ba human resource balabanga buli kimu kyaggwa olwedde yasalawo gundi agende eryo nomukyusiza kyusa ate gwe bali kukyusa maama gw'okyuka tusindike yonna gy'oyagala bazze basindika bannabwe gyonna gye balabye basaanidde wallahi be basindika baba bali awo ng'ate ono ayise nawo yeeyongeddeyo ng'ono ye eyamuddira mbigira amuweereza ate okuyita yewe yatuweereza ng'ali eyo tumwebaze nnyo nyininsi naddala kigambo bulamu. Lowooza nnyo ku lunaku lw'oliva mu nsi okkakkanye pressure y'abaana. Lowooza nnyo lunaku lw'oliva mu nsi.
1: Adhan ku 19:9 Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gomune
3: ekifuwa chikulemedeko chikusiwa chira akira techikutuka obusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisabubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shop zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
1: Ngabali gomune
4: Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery primary ne secondary gaba wala nabalenzi abetsulo nabavibweru basomesa nokutuza abana ebigezo byoluwalapu mu sabia idadi kusefana we basomesa sciences arts computer nebye mikono
5: ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagambo mbaka wa allah okusasira kwa allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tum al muadhdhin wimba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr Kupal FM.
6: Allahu akbar Allah

0: kola okuwuliriza okusaba kw'okwemirira okw'omubaka wa yali omubaka wa Butambala era nga ye mumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya NUP w'amasekati ga Uganda Honorable Muwanga Muhammad Kivumbi olunaku lwaleero webakyakomezebwawo wali mu kkooti okusobola ate okuddamu okuwulira okusaba kwe. Olunaku lweggulo kkooti yakomekereza webatyo ng'alese abagenda okumuyimirira abawerako nga bakulembeddwamu leader of opposition abakulira oludda oluvuganya mu gavumenti Honorable Joel Ssenyonyi ssaako ne Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongoya bebaesoddeyo okuba ate nga bamuyimirira. Olunaku lwaleero kkooti yakuddamu ate okwekenneenya ebikwata kw'abo abantu bagenda okubate nga bamweyimirira n'oluvannyuma ewe ensala yaayo egenda okubate nga esembayo. Ate yo akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda aka Electoral Commission kavudde ne kategeeza nga bwe batandise okugaba obukonge okuva batandise olunaku lweggulo mpaka bagenda komekereza ennaku z'omwezi 10 omwezi guno okugaba obukonge naddala nga beetegekera te okujjuza ekifo kya ssentebe wa LC5 oluvannyuma lweyakirimu Peter Banura okufiira mu kabenje akaliwo omwaka guno mu mwezi gwa April. Agonagasingawo tugenda kuba tugakuwa olunaku lwaleero mu pulogulaamu ya News Hour.
1: Okay, Pal FM 10.7 katonyeze mwenda ziweze munana zeza kaita ku saa mukaga we bali kubanti otombodde Pal FM 10.7 katonyeze mwenda ekuleryo mtu abuli jetwagala kubanti atugenda kwali mu lukiko lukulu legwanga ewa mukyala na magembe Joweria abirenga bwatyo atusaka ebigenda maso ku nsonga za kakiika ka appointments committee akakulirwa speaker of parliament right honorable Jacob Oboth wamuno myokawe right honorable Thomas Tayebwa wamuno abakungu abalala bakatulako okuli akulira oludda oluvuganya government mu parliament right honorable Joe Ssenyonyi Nampala government mu parliament Dr. Jane Ruth Achenga Achero Nampala wamu n'abakungu abalala bangi akadde katumaze omufuna katumwegate kabirenga atubuulira ekigenda mumaaso.
0: Namagembe Joe yatukwaniriza ku mukutu twagala kumanya ebigenda mumaaso ku parliament.
2: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akakiiko ka parliament akavunaanyizibwa ku kusunsula bwaba baliridde emikulembeze w'eggwanga kayimiridde olunaku olwokubiri nga kagenda maaso n'okusunsula abo abaalindibwa era ng'olunaku olwaleero akakiiko kano katunuulidde baminisita abaliridde ku bifo eby'enjawulo era nga saawa zigenze okweya ddala saawa nnya ng'enteekateeka eno yatandise dda. Abaminisita balondeddwa n'ekyobuli eno bagenda bingiwa wano okugenda mu kakiiko mwe balina okusunsulibwa balabe oba bayitawo okukuba ebirayiro byabwe ebibafuulira ddala baminisita abasibi. Bwekyogerera baminisita asatu mu mwenda olunaku olwaleero ne bagenda okuba nga basunsulwa ku bifo eby'enjawulo era nga mu baminisita abaakamalirizibwa okusunsulibwa era be tusobodde okwongerako nabo kuliko eyaliko omukulembeze w'olukiiko lw'eggwanga olukulu omukyala Rebecca Litwala Kadaga era ng'onazze okusunsula ku kifo ky'okubanga yambye omumyuka asooka owa ssaabaminisita owa Uganda ssaabaminisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omukago gwa East Africa. Ono w'abadde ayogera atigezezza nga ku bimuka ebyo bye bagenda okutunuulira okulaba nga bagulawo ensalo nga Uganda bagenda kugulawo ensalo bbiri n'ebusiya okukendeeza ku mbotteko kkono okutumbula ebyobusuubuzi wakati w'eggwanga Uganda kusana eggwanga eryo Kenya. Honorable Kadaga atutegeezezza nti kizuuliddwa nga ebyamaguzi bye bannayuganda ebiyita ku nsalo birwawo nnyo ebitunisibwa nga bibunze nga tebayinza kufunamu asiri ensala ensinga ezibbale kati okwewala ekyo kwekulaba nga bagenda kuba nga baggulawo ensalo zino ekuliko eya bulwadda kusane kutende okulaba nga bakendeeza okulwawo kw'ebyamaguzi ebibeera mu kkubo ne bigenda okutuuka gye birina okutuukira nga byonoonese. Ate abamu ku balala abasobodde abamaliziddwa okusunsulibwa kuliko minisita Kasolo naye agambye emirimu gy'abadde akola mu microfinance agenda kuba okulaba nga we yakoma watandikira okulaba nga

0: kitufu
1: no sendi kwa mwana kusomero otuseyo once tomanye environment yayo buche bweri ndi mwana yakula mu family nga nkosebwe mpewo
0: walina athma
1: yes
0: bakusindise kusomero kusomero mulinga abasibe
1: ni mu boarding
0: Osoko tubulile, aha, mwatandika nga mtio olunaku. Amuke ila kuminemu.
1: Kuminemu wabu wake deda. Propsi zo kusomele yu zatandika nga sawa kumi. Habana ba senior 4, ni senior 6.
0: Angamba katigwe, yaliyo mupia, senior 1.
1: Sawa kuminemu zanyini, muinakuwa nga mutandise normal classes.
0: Mchale ya masaka?
1: Mchalo ya masaka. Mutandise normal classes. Tuwa breaking nga sawa, nyachitondu, nyokena for break. Ne mukoma osa watano. Then nemuda nemu having a classes some za nemu breakinga nemu genda okusala kulya mmere nemu koma ku munana nemuda nemu kavuga mpaka 10 nemu kati abana agenda mu training ne bagenda
0: okulima kwa banga wudi
1: oromkaga
0: osange somero ngo bulamu buchuse menu yesomero mwali anga mutya
1: okusinga yabiranga lumonde na mwogo
0: alimwe bijanjalo
1: ne bijanjalo
0: wegomba kaka unga
1: okufa bufi
0: Kubanga akatogo kamwogo kasomageza. Mpulira, nga mumuli awo chamisana na chagulo bawe muri alumonde chemisana chagulo muri awo
1: akatogo. Chamisana chagulo, ekirungi ekya kiringa mushari kimunti, emmere notwajianga ke chagulo ne sigalawo. Kumacha. Abasinya nsinya to mwage nanga huno na chai. Nga baba we golu.
0: Chalo chinyini dala.
1: Nga bakusibira golu lyo no lyo kogena mu class. Obula mwogwanka lubirira nnyo. Bomwana.
0: So njagala kumanya wana tulabe life yesomere eno.
1: Yes.
0: Bomwali anga katogone mukalya lunch. Kasigalangamu.
1: Kasigalangamu.
0: Ne batafumba chagulo.
1: Tabake nakuona ona mmere.
0: Muli de katogo chemsana. Echegulo era katogo kemugera okuddamu. Ne golo encha ne mulirya.
1: Ne muli tabasula mmere.
0: Kakati atene bomuli alira katogo encha mulya mu lumonde.
1: Lumonde.
0: Era nice bwe kityo.
1: Bwasigalamu.
0: Nga mumuli echegulo.
1: Macha mumino mukerera.
0: Kwe gabafu mbangalu mumere mu paka cha chi paka cha gulo.
1: Yes.
0: Ah, mpulira.
1: Akuza manga zanja ulonyizo watufumbira nga mumere. Enenda.
0: Weekend. Yeah, weekend ya muyatandika ngadde.
1: Saturday. Sinya wanzi.
0: Ngolo muli munnimiro.
1: Sawa bili fina tundo banga tuli munnimiro.
0: Ezadde.
1: Ezo okumacha.
0: Okuvayo.
1: Tuwavanga isa anga msambu kumunana.
0: Oh.
1: Ni mkumao. Ati mtaniko kolivya mwe.
0: Nga nefumbire mmere yide.
1: Ebe ya yide kwa tutuali miranga kusomero wenyini. Walinga huku ka distance. Ketua inga tambolo gende wali school garden. Okulimako. Nembera yu for 2 years. Nembayo nebantu wala ku Emirates High School ina kawuka.
0: Ruachiba kujayo. Walio complain inze nyo.
1: Tayari complained. Na ye mkulu waingu nalingenza na yu ravudio.
0: Kabacho kule kayoweka.
1: Ngano mzanyoro kukuze. Kubaya chesi nza kwela vidamba msini ya 2, second term, ntu kwa kudaye waka, mkutuwa ala ebi papule vide waka, kukula gira kwa mzadi butia kwenzomi, natuwala certificate za angeza achisawe, reporting angelese kusomero.
0: Chajiruwa chichajabu ichijo.
1: Nali so focused kuchisawe.
0: Ngebio kusoma.
1: Nga si nyo nyo. Ndagenze mklas, sikoze bubi. Na hii certificate ya angenu ya matalinga nga nyo. Nabade mchisawa, it was the best. Katinga no kureta certificate yenu. Eno ndi shuwa, nena ajake bajaji kula chi.
0: Njaji sanga.
1: Musini ya 3 ni sini ya 4, ne mbele na kauka. Njina kuya sini ya 4 ya ange. Allah nansasi. Natuwa kuna musini ya 4 ni njaka lobiva ako.
0: Ebyo kusopa?
1: Eee.
0: Nga chishi.
1: Obradde.
0: Mati manya docent stage.
1: Tayari docent stage by the time na ye obradde natuka nenkoa.
0: Asimanga ya kutawanya.
1: Nga tawanyiza ddala.
0: Sorry.
1: Kumacha tugenze morning preps never know. Olose nkube tonye usigade mu Dimitri nageno kulaba nga grades zange stand so declining.
0: Oh.
1: Tandiko kutyane ngamba chichenzi za ye waka. And you always have this fear. Mami mutunudde kuntya. Kwe yes. Immediate go to kira. Gwa report na ndo gajitwale wadadi. Na bena ne worries nyingi. Era Allah ya mpisa mu bibuzo bya senior 4 wakati mu kusomaze wo kunji. Kwe mpapule zimu na vanga ku dua unions jana ya
0: skola. Oh, bambi.
1: Nenzi da yo kusomero. Na alhamdulillah Allah nao na tuisao. Ntuko kuingira senior 5. Nagamba nga mama wange.
0: Senior 4 results wakolote.
1: Alhamdulillah.

0: is one of the organs omusajja jalina ngomukazi wabanelechi nina bana kati omukazi toyinza kumugamba atali na prostate omukazi akune nabana kati ebintu ebyo bisumbu abantu abachi abangi olina kugamba tumujanja ba pressure teri human being atali na pressure wawula ebevudde munomo teri human being atali na sukari wabula abaye yongedde obanga akoze echi
1: gasewansi
0: niyo genda kuri olinga ati generalize nogena noga chempule ke chitufu so omusawo omutufu amanya ebintu ebyo nabyawula ate nakola research ku plants katwa ne Uganda okusinzira ku kunonyereza okuliwo tuline emiti ejiwerako ne jiri recognized by World Health Organization jiri emiti insanvu ejikozesebwa ngeddagala mu gwanga Uganda Mwonsi yonna tulina obuka oba endwadde emitwalo ebiri emitwalo emeka ebiri bogatako ejo buka obuvamu obendwadde ezo nebikola figa ya mitwalo 5 kati kikweta giso kwango olina obukugu okwawula endwadde ezo ku byebyo ebireeta fungal disease erina obuka emitwalo miliyoni 300 fungal disease eno buka milioni 10
1: bisatu
0: kati ebi watu nabiyiga nobona tugamba ni neki kache dagala gundi nina kino ojja kwanga otutwala kasoi kasobo nefe ngaba Kagera Herbal Research Clinic tukolo kunonyereza ku plants ntumanya eno ekola kuki kati olwa lero njagale tunulire emiti ejachi ejenjawulo kwa twatunulira omuntu nga biche bitera okuleetera omuntu okubeera omunafu mumubiri
1: nawuliranga akubiddwa emiggo
0: nga akubiddwa onafuye okoze echi katuli aja kugamba oyaba pressure oyaba sukari endwadde nyingi twazi groupinga si nzezeka wabula abali mukunonyereza zimu group nya eso okuvamu ebintu ebyo kati endwadde ezo soko manyo omuntu ono endwadde eche mukola chi emusumbuwa emuletera okugwa mwama chi amani tulinye bibada nabivamu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin okwenye ngera yo wachi
1: waguru
0: ome alakinga chi kuchino kati womara okuchizula ngo chiteke teke okiteke mu mukebe ogumu oba mu chupe emu mwagenda okufunira chi
1: eddagala
0: eryo oyo omuntu oja kwanga omujanja bibu chi bulungi womara okutegeera ekyo tegeera omuntu ono ngali ne chifuba wachi lita kemeya tumujanja batutya yetaga chi eddagala chi lita kauka ako bomara okulifuna ngo ononya alinywa di ali dosage erichi kubanga ekyo nakyo kizibu nakyo wekiri omuntu okumwe eddagala ne dosage nga tomanyi kola ki etaka uka ako ekyo kirala ekyo kusatu endya endya mbawulira nga mulya nnyo mwewana tulidde nnyo ngo lide kafuku nali ninga byonna byolidde tibirina mu machi
1: tibirina mugaso ngaso
0: mu bibiri go nikati kwenga kwenye kusanze wano indabe chenchinyirira integero wako ulia kafurusi nevi ntungevi katifu utuma adoku tege rendi ayo tuma nyomutu wano aliaka uunga akaunga kaina sita chichi munji kati ntunonya wachaba yebaka ombiri kwa gulina guruko sakura chi amara buye yongera nasuka wani woku wera afunachi yoya developinga diabetes guruko singa yongera kusinga alimoku wera mmochi
1: mbiri
0: singoli yemere ngatere ta calcium oja kwango nafu amachi amagumba kati ebyo fenga ba research that's why we call ourselves Kagera Herbal Research Clinic ate research te kola chi te koma tusigala tunonyereza fundwa de zona ebe guddewo kusa wazino tuline dagala ya bika 10 dagala ya bika 10 ngali janjaba obale kanjogereko ku nsonga nga bili zoka kubaka ndiko katono kumatu wa
1: yes
0: insonge soka tulina ekigambo chaba chara abagenda mukasamu na balemeramu abafuna embuto nga zivamu ne tufuna abachara abatafuna nkwasu za mwami nubagambo mchara ono mugumba ekyo oluusi kiva ku butonde oluusi okugera kwa Allah okugera kwa Allah tuweza kulwana na chi
1: nako
0: naye bino ebireeteddwa endwadde ezo zo tuzijjanjabira ddala omuntu oyo n'asobola okukonsivinga okufuna

nga lugendo kubanga luyimbibwa bamalirize okusaba ku deko speaker omujja Jacob Oboth-Oboth aloke awe remarks oba asokawe olutulo olwaggwa biki ebyalimu bye batunuulira ng'abinyonnyola pulezidenti ng'abiddiramu n'ababaka ba paalamenti abanaabeerawo oluvannyuma omukulembeze ayogereko eri eggwanga era tubayi dhaitu wadde tuludde omuwulira ng'ayogerako eri eggwanga oba ndowooza engeri ekirwadde ky'Ebola we kiriwo tumusuubira okuddamu mulaba ng'ayogerako eri eggwanga tubulira embeera y'obulwadde nga bweyimiridde naye ono bw'anaaba amaze okwogera of course era olutula luba luwedde olwa paalamenti era tujja kulaba nga sabiiti ejja embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 nga minisita kati omujjuvu omulonde agenda okuba ebirayiro bye omuminisita Henry Musasizi ono abadde minisita ombeezi kati full minisita yajja okusoma embalirira eyo abadde basuubira nti era muli musuubira okulaba Matia Kasaija si agenda okubaawo era wanaabanga waali nga mbalirira n'esomwa agenda kubaawo ng'omubaka owa paalamenti so munnange weebityo webiri naye nga abamu ku baminisita abasobodde okwogerako naffe tubaddeko ne omumbejja Passes Namuganza omubaka owe Bukono County ono nga yakumyewo ku kifo kyabaddeko ekya minisita ombeezi ow'amayumba munno mu bigambo bye byayogedde agambye nti ku luno at least agenda fuba okulaba ng'abaako kyakola naddala ng'ali wamu ne gavumenti okumukwasizaako era nga bamusuubiza okumukwasizaako okulaba nga ayina bakwasizaako okubazimbira amayumba baani batunuulira okuzimbira amayumba mulimu bantu abatunuuliddwa okuzimbira amayumba mulimu ssaabalamuzi w'eggwanga mulimu akulira abalamuzi mu ggwanga kuba agambye abantu bano balina famiry ate babawa emirimu gino baba n'abantu bangi be bakola nabo mu woofiisi kati ne bakomekerera nga ne famiry zaabwe teziri bulungi tebabawabudde so ensonga lwaki bano abantu bagenda kuzimbibwa amayumba singa enteekateeka eno ebanga egendera ddala mu maaso nga bwe bamusuubizza gavumenti okumukwasizaako kijja kubanga kiyamba ku ngeri y'emu mu bantu abagenda okubanga bazimbibwa amayumba kwe kuli Prime Minister oba Saabaminisita Saabaminisita omukulu Robina Nabbanja era ye Prime Minister mu Luzungu naye baba bamuzimbira ennyumba okulaba nga akwasaganya bulungi emirimu gye bintu bingi ebigenda okubanga bitunuulirwa jjukira gavumenti yalinako ekiteeso ng'erina n'enteekateeka jjukira yafulumyako enteekateeka ng'egamba egenda kuzimbira abannansi amayumba era ng'amayumba masaamusaamu nga gali ku nsi sente ntonotono ono agambye enteekateeka eno tegenda kuyimirira era bweneebeze nga gavumenti egikwasizzaako bajja kubanga n'enteekateeka eno bagiggusa nga we baali bagiteesezzaako bw'atyo Honorable Passes Namuganza omumbejja w'e Bukono County bwati bwatutegeezezza kati nno mubamu betufunyeeko oba betulabyeko abasobodde okwogerako naffe tulabye n'eyaliko omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu owa paalamenti y'19 omukyala Rebecca Alitwala Kadaga omubaka owe Kamuli era ng'ono amaze okusunsula yabadde alina okusunsula olunaku olw'ejjo ekitaasobose ng'era bw'omanyi munnange buli muntu aba n'ensonga ze tekyasobose kati nno olunaku olwaleero era y'omu ku abo naye abasobodde okusunsulwa bw'asobodde okwogerako naffe atutegeezezza nti mu bimu mu ebyo byagenda okubanga atunuulira kwe kulaba nga baggulawo ensalo bbiri mu bitundu eby'ebusiya ensalo bbiri zigenda kubanga ziggulwawo era nga jjukira ono okubyogera ye minisita w'ensonga z'omukago gwa East Africa era nga ye minisita
yenga ye amyuka saba minister aso.

0: chimu. Kote sisi nawa kora ruli ndiyo na. Kabane mabaze neba minye abantu. Tuwa agada abantu baba hidi dide. Tuwa agada abantu baba compensating. Kuwanga ebintu biba kora nema. Tebili mateka. Amateka gala ambula gala ambuka buru unji nyobo wago mtu agaro kumuja mtu wabazi. Ate chidana. Guno musa kukuli mkoti. Kati kote sisi nawa kora ruli ndiyo na yonina govude rio menye. So tuwa agada abantu baba hidi dide kwa antu baina wakubeda. Abantu baina kubanga baba we chokula kubanga mimi mjabwe jafude. Ile che tugendo kuzaku. Wabaga anu kore chintu chino tugenda kuzaku. Tugenda mobilizing abantu wabu tukaraka semidi.
1: Ebyo nga bikyali awo omutaka omukulu w'ekika kya Kasimba Kabazzi Nampuuma David Marvin Miti avudde mu bulamu bw'ensi mu ddwaliro e Mengo enkya ya leero. Katikkiro w'ekika kya Kasimba Rwanga Edward Brown Buyondo agambye nti omutaka yagwiriddwa ekirwadde ekyentunnunsi n'addusibwa mu ddwaliro e Mengo eyo nga gye yasiriza omukka ogw'enkomerero. Ayogedde ku mutaka Kabazzi ng'abadde omusajja omwetowaze ayagala abaana be awamu n'abazzukulu bonna. Enteekateeka z'olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya ez'okutambuza ennono y'ekika okufuna Kabazzi omubbulukuse bwe zinaaba ziwedde, olwo Kabazzi omubuze aterekebwe ku butaka ekyango mu Mawokota. Omutaka Kabazzi abadde atuula ku lukiiko olukulembera ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku butale ekya Rocks Bar ng'abadde n'omuwi w'amagezi ku buwangwa n'ennono. Eyo nga tuvuddeyo bakalondoozi abayambako ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti mu bendobendo ly'e Masaka batandise okutalaaga amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu agali mu kuddaabirizibwa ssaako gye bali mu kuzimba ebizimbe ebipya okulondoola engeri emirimu gino gye gitambuzibwamu era waliwo bye balagidde biterezebwe. Ekibinja ky'abalondoozi okuva mu ofiisi ya IGG ekiri mu kutalaaga amasomero gano kikulembeddwamu Nsereko Dick era nga bano bwe batuuse ku ssomero lya Kapere Memorial lino nga lino disitulikiti yali teekako obukadde 86 okuzimbawo ekizimbe kya bibiina bibiri nga kuliko ne ofiisi y'omukulu w'essomero. Kino basanze omulimu gutambula bulungi era nga gunaatera okuggwa. Nsereko wabula agambye nti wadde ba kontrakita abazimbye ebizimbe bino ku ssomero lino erya Kapere Memorial omulimu bagusanze gukolebwa bulungi, kyokka nti waliwo ebyetaaga okuterezebwa mu bwangu ku kizimbe kino.
2: Ebyuma ebyeyambisibwa okwawula mu madirisa buwewere nnyo. Kati nga tuwana tutufunye okutya nti obuli o government enzo kwa jene program nti nga bweri office ketandiko kugaba computers mu masomero n'ebintu ebirala eby'omugaso wano tetulabawo security ya bintu ebyo. Tusaba contractor oddeyo wekenneenye ebintu obubaati bwe watadde mu madirisa bulerya kumpi bulinga buveera obujemu otekemu obutayimbwa obugumu era tusaba bonna bagenda okukomishoninga ekizimbe ekyo. Titwagala gamba nti olwaleero kigenda kuggulwawo oba nkyoba lulinga ensonga eyo temaze kutereezebwa. Twagala mwenna oba radisi oba omuntu omulala yenna sooka mugendeyo musooke mutunuulire ensonga eyo amadirisa emitayimbwa egyateereddwamu obubaati obwo bwateereddwamu bunafu nnyo nti n'omwana omuto akamenya n'ayingira munda mu ofiisi.
1: Amawulire gaffe bigatyo gabadde ku Pal FM 101.3 kutonyeze mwenda kulale muntu wa bulijjo mbadde Sabunya Abdulrahman okugakusomera. Tova ku Pal FM programu endala zikyagenda mu maaso.
3: Ago ge gabadde amawulire agokya ku Pal FM. Keep to the station
4: 107.9 Pal FM.
3: Ebiranga eby'enjawulo ku Pal FM.
1: Uchali kupalo FM chukume mumu samba kutonyeze muenda ya kore lio mtu waburi jio eranga bibino ebirango vya fe. Wakiso mwazimu secondary school sumari ya one elevo ngarisa mbisa magura asatu wakuri ya vya dini na vya nsi. Nisangi wa mairo kuminanya kurugunu rugende hoi mango chamina kuselinya stage. Disomisa arts and sciences liku msenji kwa pusira mnenga na abu nzikiri zendara bani lizibwa. Bale na vocational skills omondo kora sabuni ya vizigo kutungo kubajio kukanika nebira la vinji. Gabagabane academic bursaries. Ebyemizannyo sako ne talenti z'abaana babif

0: Kumu sam katonye zemu edap.
1: Pal FM.
2: Ekula liyomu ntuwa
1: bulijo.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafi al-anbiya'i wal-mursalin Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Tumtendereza Allahu subhanahu wa ta'ala ne tumusaba ase okusasira n'emirembe nebyengera kumukama wafe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Inakuzo mwezi kumi na mkaga, umwezi gwa Dhulhijja, umwaka lukumi mubina mwana mumusanvu. Okuva mukama wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam luyasenguka kuve Makka ate nga yolekera mu kibuga Madina. Tuddako mu mbale yaffe ya wano nnaku z'omwezi bbiri, omwezi ogwa June ogw'omukaaga omwaka 2026, lunaku lwakubiri tuba tuyingiddewo ne programu yaffe manya obusiraamu, era nga tutunuulira nnyo ku ahadith z'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Amanya okwanjulira program Jagwe Suleiman nga baganda baffe tusobodde okubeera nabo Sheikh Hussein Haruna Mwonge ate nga kyali mu kibuga Madina yagenda kukola hijja nengesawa yonna biidhinillah bajja tuegattako mu programu zaffe zinajja maaso. Ni muganda wafe Sheikh Hamza Badi Rukaira gututera okutambula naye na ye tasobodde kubaawo lwe mirimu emitongole jaliko. Alhamdulillah bafunye birungi mu wiki eno jitwa katandika, mwebaze Allahu subhanahu wa ta'ala. Era mukozese birungi ebyo Allah byabawadde okumugondera. Allah buli wakuwa birungi n'omugondera n'omutya n'okwata ku birungi ebyo n'osaddaaka oba olaze nti Allah omwebaziza. Wamala okukola emirimu emirungi oba n'okozesa ekyengera Allah kyakuwadde mu kumugondera, ekyengera ekyate kikwateko, okiweeko ku banno, okisharingeko ne ku banno. Ekyokulabirako, Allah aba akuwadde ku sente. Sente ezo teziyamba gwe wekka, ziwa ku bafamire yo, ng'otandikira ddala ku bantu b'omu nju yo, abaana bo, mukyala wo, bazadde bo, abantu ab'oku lusegere. Kubanga saddaaka esinga obulungi iyo saddaaka gy'owadde abantu bo ab'ennyumba yo. Abo bo wamaliriza nga Allah akugaziriza, yambako ne ku bantu ab'ebbali, bamulekwa, abeetaavu, abasibe, bannamwandu, oba olinga zibu zikusaba nga yina obwetaavu muyambe. Buli okozesa ebyengera Allah byakuwadde n'obikozesa mu kumugondera, n'okozesa ebyengera Allah byakuwadde n'ogasa abalala kati nga sente n'oziwa ku bantu abalala, awo nno oba olaze okwebaza. Ekirala ky'oyina okukola okulaga nti webaziza Allah kwe kukozesa ebiyongo byo Allah byakuwadde mu kubikozesa mumakubu amatufa gali halali. Mathala nebiyongo Allah biyaku wade mikono amaguru. Kuzisa amaguru go ugatambuze ukugenda eri omuzikiti. Kuzisa mikono jo kujo kwa saku halali. Kuzisa umubiri go mukola ibada ngo kusala. Ni ibada endala katinga baganda wafe. Bagenze muhijja bamba kumiyo. Abamu bachaliyo bamba chali Madina. Ibada je babadde bakola. Babadde bakola ibada nga bakozesa ebiyungo byabwe. Okukonna kulaga nti webaziza Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah babawadde birungi mumwebaze ate mubikozese nga Allah wayagala. Namwe Allah bagezesezza. Tofunye sente, mwana alwadde, bakugubye mu nyumba. N'ebizibu byonna ebirala. Manya nti Allah tali mukubonereza. Wabula Allah ali mukugumya mutima gwo, ayagala obeere strong. Ate ku saidi endala Allah bakusangulako mazambi. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala buli watugezesa mu bulamu bwaffe. Tsokera ddala na ddala ngoli muntu mukiriza ngoli musilamu ngoti Allah naye n'ofunamu okusoomoozebwa mu bulamu obwo Allah bayagala kunyweza mutima gwo gubere thabit. Allah abayagala kunyweza mutima gwo. Ekirala oyinza obba nga olina ensobi ze wakola ziwagwamu n'oseerera ng'omuntu. Kati Allah asobola okukugezesa ng'ayagala kusangulako mazambi. Ogenda okutuuka gy'ali mu maaso ge nga toyina zambi lyonna. So bwe obulamu bw'ensi bwe tuwangalira mu ensi eno, kye muyina okumanya baganda bange bakadde baffe nti eringa nnyanja. Singa ogenda mu nnyanja n'oyingira mu mazzi tosobola kuvaamu nga oli mukalu, kalla tekisoboka. Era wova mu nnyanja n'oggyamu ekigere kyo ekisooka n'oggyamu n'ekyokubiri ogenda okudda eno ku lukalu nga wenna otobye. Kati n'ensi weeto weefaanana nti buli ali mu nsi muno ateekwa okugezesebwa. Allah ajja tugezesa, tujja kuseerera, tujja kwonoona. Kati Allah aba tugezesezza n'atuleetera ebigezo, n'atuleetera adhab. Ebiseera ebisinga Allah aba atwagadde ng'ayagala kututukuza ate atusanguleko amazambi tusobole musinkana nga alhamdulillah nga tetuyina wadde akamugo. Tumusaba Allah atusaasire tumusinkane nga tusiimye era atuwejjana nga tatubaze. Baganda nga batuwuliriza, tuyina baganda baffe bemmanyi obulungi abagenda e Makka. Abasinga ku mmwe bahaji bahajati mwakumyewo alhamdulillah muli mu Uganda n'abali mu nsi zonna endala. Kubanga radio yaffe Pal FM 17.9 etuukira ddala wala ebukazise mazinga. Era gwali wana Uganda sigwe wekatuwuliriza, wabula n'ensi endala batuwuliriza. Gwe yagenze e Makka oboli haji oboli hajati walabye bannonga bangi, walabye abantu abava mu nsi ez'enjawulo, walabye abava America, abava Ghana, abava South Africa, Indonesia n'ensi endala. Naye we muba mukomyewo mu nsi zammwe nga mwavudde e Makka okulambula ennyumba ya Allah, mwatuukiriza empagi ey'okutaano era ne mujjuza obusiraamu bwammwe, we mbeera mukomyewo wano, muyina kweyisa mutya? ekirala waliwo ensobi bannaffe ze bakola abavudde e Makka bahaji ne bahajati oluvannyuma lw'okkomawo okuva e Makka ne badda mu nsi zaabwe so gwe mulamu wa biidhinillahi tabaraka wa taala gwe tujja okutambulirako mu kiro kya leero bimashiatillahi tabaraka wa taala. Naam, baganda bange, omuntu ogenda e Makka n'okola hijja n'olambula ennyumba ya Allah subhanahu wa taala, kiba tekitegeeza nti okutya ku Allah kuba kujjudde nti kasita nvudde e Makka kati obusiraamu bwange bujjudde, sigenda kuddamu kukola mulimu gwonna mulala mulungi. Nedda, si we kiri. Naye ate ekisinga okwewuunyisa nti w'ova e Makka oba ofunye ebisumuluzo ebikuyingiza mu mulyango ogw'okutya Allahu subhanahu wa ta'ala n'okwekwata ku Allahu tabaraka wa ta'ala n'obulamu bwo bwonna okubeera nga obuzza bupya n'oteekawo enkolagana ennungi wakati wo ne Allahu subhanahu wa ta'ala. So omuntu yenna aba avudde e Makka nga haji oba hajati n'omulaba ng'asigadde ku mulamwa ng'asigadde mu mbeera ez'okutya Allahu subhanahu wa ta'ala, akunno kaba kabonera akatulaga nti Allah yakkiriza hijja ye. Kubanga tubeere e Makka nga tugenza okukola hijja, bamutawifu baffe, bamasheekhe baffe ababeera batututte okukola emikolo egyo batulungamya, wadde nga tuba twava ne Uganda nga tusomye, naye batulungamya ne batugamba nti omuntu yenna abazze okukola emikolo gya hijja, abazze okulambula ennyumba ya Allah, waliwo ebikolwa by'otalina kukola. Tolina kuyomba, tolina kuvuma, tolina kukayagana, tolina kwesindika n'abantu, tolina kunakuwaza muntu yenna. Tubeera ku kaabuko nga twetoloola, tukola tawaafu. Nina olaba omusiraamu n'asindika munne n'amusika olw'okuba alemedde ku Hajarul Aswad, ku jjinja eriddugavu ku nnywantu, n'amusikambulayo yayingirewo kuba Allah watu weyatukola tweyagaliza. Obanga tamusikambudde ku jjinja eriddugavu, naye wano mukwetoloola wano n'olaba oli ng'anyigiriza banne abasindika olw'okuba nti Allah amuwadde ku kiwago. Kati ebyo byonna ebikolwa Allah yabitugaana. Ebyo byonna ebikolwa Allahu tabaraka wa ta'ala yabitugaana. Kyova olaba nti alhamdulillah ffe ng'ensi Uganda Allah kyatusaasidde nti tulina bamasheekhe bangi era ate tuwaayo obudde ne tusoma kwegamba tugenda okugenda e Makka okukola emikolo gya hijja nga batubugumizzaako nga tulina kye tumanyi. That's why nti olaba nti tetukola nnyo nsobi ezifaananako n'ez'abaganda baffe ze bakola abalala bava mu nsi ez'enjawulo. So omuntu avudde e Makka kasita ova e Makka n'omala emikolo gya hijja n'oyingira wano mu nsi yo Uganda oba n'oyingira mu nsi yonna endala gye wava, manya nti y'entandikwayo ey'okwongeramu okutya Allahu subhanahu wa ta'ala n'okuteekawo alaaka enkolagana ennungi bainak wakati wo ne wakati wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga obadde wayise e Makka ng'eswalo zisalira mu budde, ng'eswalo zisalira ku haramu n'ogenda ku masjidi, nga weeyisa bulungi, olina by'otakola ebinyiiza Allah, ngo badde makane wone wesonywa TikTok ne wesonywa okuliriza nyimba ne wesonywa emboze ezita ina chezigenda kugattako mu maso ga Allah ezita kuwampera wote woino kweyisango komewe Mekka gwe haji ni hajati atuliriza Allah subhanahu wa ta'ala musuratu al-hijr yatuganti wa bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala yatulungamia era natulagira oda naganti wa bud rabbaka sinza Allah mwawuli tumugata ko kintu kyonna kole mirimu emirungi sala ibada zokola zokole kulwange ekyekiragiro Allah yakulagiro kikola okutuusa luliva mu nsi muno era tewaliwo kaseera konna Allah ke yakuteerawo nti akakaseera kakuzannya kakumala budde wawulwa obulamu bwo bwonna bwonna bwonna Allah yabukuteerawo nga kyayagala omwebaze era omusinze kati nga obadde weeyise Makka eyenna eyisa yennyini gy'oyina okubbulula ogireete wane Uganda gy'oba weeyisaamu obeere n'enjawulo ku bantu abalala ennyumba ya Allah ogiweesa ekitiibwa wagenze Makka n'oteekamu ssente zo noleka abantu bo almost omwezi mulamba nga baganda bafa abaasookayo almost bamaze wiiki ssatu ku mwezi waliwo n'abantu abagendeye Makka ne bamalayo emyezi ebiri nga yeetegekera hijja naddala ezo ensi Allah subhanahu wa ta'ala ziyagondeza mu byenfuna kubanga ye talina kyasalwa eno bizinesi zazireka abakozi ne bakola ye n'agenda n'akola ibada kati kyonna kye kiri ebbanga lyonna lyomaze Makka engeri gy'obadde weeyisaamu Allah abadde akutraininga era ng'akulaga butya bw'olina okweyisaamu mu nsi kubanga Allah talina kaseera konna ke yatuteerawo nti ka muzannyo wabula ebbanga lyaffe lyonna obulamu Allah waatuwadde kuno ku nsi emyaka gye yakugererwa okuwangaalirako Allah yakugamba nti musinze omwawule oleme mugatako kintu kyonna okole emirimu emirungi weewala amazambi hatta yatiyaka alyaqin okutuusa okufa wekuli kutuukako n'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa naddala bahaji ne bahajati butya bw'olina okweyisaamu ng'okomyewo wane Uganda butya bw'olina okweyisaamu ng'ozzeeyo mu nsi yo gye wava kuba kati baganda bafe abasinga batandise okukomawo olw'ekimenji ekyasooka okukomawo alhamdulillah wekiri wano mu Uganda olwo n'abaddako kati baganda bafe abasookera e Madina ne bagende e Makka alhamdulillah basinga bakomyewo walo baganda bafe abasookera e Makka ne bayingira butereevu mikolo gya umura ate balina okugendako e Madina basalireko mu muzikiti gw'ombaka Muhammad alayhi salatu wassalam balambuleko ne ku bifo ebyenkizo kati bo bakyaliyo naye nabo bagenda kukomawo essaawa yonna naye eno yenneeyisa buli mwana adamu yenna buli haji yenna buli hajati yenna gy'alina okweyisaamu ng'akomyewo wano e Uganda ekisookera ddala athabatu ala ta'a oyina okwekwata oyina okwenywereza ku kutya Allahu subhanahu wa ta'ala era ne mubimu byoyina okusinga okwekwatako gwe haji ne hajati oyina okubeera nga wekwata ku sala ettaano Allah tabaraka wa ta'ala muswatu rum yaragira abakiriza bitauba okwe kuba mitima ne bene nyane badiri Allah subhanahu wa ta'ala ne barungu sembera zaabwe era Allah natukubiriza musule yenyini buli kasero kubera nga tudde erija erije utuba tugudde mu nsobi tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala utuba tugina obwetaavuwe bwetwagala tudde eri Allah wasta'inu bisabri wassala utuba tugina bitwagala osaba Allah tuyamba atukwatireko tubere bagumiikiriza ate tusaale nnyo tukole n'emirimu emirala emirungi Allah natukubiriza mu sula yennyini okubeera nga tumutya n'okuyimirizaawo essala n'okwewala okumugattako Allah atugamba nti a'udhu billahi minash shaitaanir rajim munibiina ilayhi kugamba nti mwabakkiriza mwabasiraamu abantu abiwaddeyo obulamu bwammwe ne mubuwa Allah ne mumugondera ne mukimanya nti Allah yabatonda Allah abalagira okubeera nga mwenenya mwekuba emitima mulongose enkolagana yammwe wakati omwo ne Allah mudde gyali ekyokubiri wattaquhu ate mumutye Allah tumutye fi sirri wal alan tumutye mukyama ne tumutye ne mulwatu abantu abasinga Allah bamutya mulwatu n'omulaba nga ali mu bantu ng'omulabira empisa ze ennyambala ye enneeyisa ye ne waba nga ali masjidi ng'olabira ddala musajja mutadayina ali ku ddiini musajja mulongoofu naye ate weyeyawula n'abeera yekka eitha ng'ali mu kisenge kye oba ali mu nnyumba ye oba ali yekka oba agenzeyo ku zivacation ate nayonoona omukkiriza si woto olina okweyisa ekifaananyi ky'olaga mu lujjudde kyekifaananyi ky'olina okweyisaamu mu kyama kubanga ye Allah asobola okukulaba mu lwatu mu lujjudde ate asobola okukulaba mu kyama so nga ate bano abantu bo bakulaba mu lujjudde mu kyama tebasobola kukulaba kubanga la ya'lamuna al-ghayb tebamanyi byekwese Allah subhanahu wa ta'ala ika ya bimanyi so Allah tuyina okumutya ekira tuyina okuyimirizaawo eswala ettaano abasajja eswala zaffe ziyina kubeera mu masjidi abasajja eswala zaffe ziyina kubeera mu masjidi mu mizikiti mwe bahaji ne bahajati ng'embadde musaala nga muli e Makka ne Madiina ne mulaba ebitonde bya Allah kusolaya subuhi nga byebirinda eswala That's why olaba nti ebifo ebyo Madiina ne Makka waliyo barakati waliyo emikisa abantu be balinda eswala wabula swala si ye balinda naye wane Uganda muadhini ayaziina natuka n'okukima eswala ng'abasiraamu bali around the mosque ne muziki ne musaliramu abantu bataano ne layini netawera naye ate obasanga ku kyalo nga tebalina muzikiti ne batandika okutawanya ebibiina ebizimba emizikiti mutuzimbire omuzikiti naye kasita bagubateerawo nga balatta nga bagayaala so kati mwe abagenze e Makka engeri gye mbadde mulamu bannammwe nga balinda eswala nga Allah bamuwa obudde we muto omuyina okweyisamu muyina okugenda mu maaso nga musala eswala nga muzisalira ku mizikiti kubanga eswala y'omusajja ebeera ku muzikiti okujjako ng'oli mu safaali oba ofunye obuzibu oba oli mulwadde obanga waliwo ekikulemesezza kutuuka ku masijidi oba enkubanga nnyingi obanga otya mu kkubo ng'okakasa nti w'ogenda okuyita ogenda kufuna obuzibu kugamba obuzibu bw'ofunye buleete obuzibu ku bulamu obwo obusiraamu obukugamba nti nedda toteeka bulamu bwo mumatigga osobola okusalira waka naye obanga tewali kikusonyiyisa kugenda ku masijidi omusajja eswala yo oyina giteeka ku masijidi oyina gitwala ku masijidi era Allah natugamba musole yo yennyini wala takunu minal mushrikin tubiranga mu bantu abagatta ku Allah ne kintu ekirala tubiranga mu bantu abafuna ebizibu ne bagenda masabo tubiranga mu bantu abafuna ebizibu ne bafuna ziyirizi tubiranga mu bantu ababera ne bibbo wa ebyabalungu wansi webitanda byabwe tubiranga mu bantu abayina obuti obw'omukisa mu waleti zaabwe tubeeranga mu bantu abakola mu butale nga bayina eddagala ebasimba lireete bakasitoma tubeeranga mu bantu abeesiga ekitali Allah abasinze ekitali Allah tabaraka wa taala wagenze e Makka Allah yinza obbanga yali yakugerera nga wali mukyala mushiriku nga wali musajja mushiriku naye n'ogenda ku nyumba ya Allah ne weenenya nobeera sincere Allah n'omukakasa n'omugamba nti Allah sigenda kuddamu kukugattako ayi Allah madde musajja mwenzi madde musajja ali riba madde musajja atayamba banaku atayamba bamulekwa atenga Allah sente uzimpadde ne Allah nkukakasa ntereezezza okuva n'olwaleero ne weenenya Allah n'omulaga nti weenenyezza era togenda biddira mwabadde mu lusenyu Arafa ne muwanika emikono baada salat adh-dhuhr paka enjuba lwe yagudde nga mwenna muli bawombeefu nga mwenna emitima gyammwe mugiwadde eri Allah ne mumusaba Allah abasonyiwe nga muli bagonvu nawe n'ova mu Arafa ng'okakasa nti eno enneenenya gye nneenenyezzaamu ne ibada ze nkoze obaoliawo tomanya Allah ajja kunsonyiwa wallahi kiba kyakabenje nnyo kiba kibi nnyo ate okkomawo wane Uganda omutima ogwo gwe wakomyewo nagwo embeera gye wakomyewo nayo ate n'ogyonoona noddayo mazambi noddayo kunyimba noddayo kuriba noddayo kubwenzi noddayo kubukodo noddayo mushiriki wallahi obawere azamanyiza kubanga iyo chance Allah asobola okukuwa mu bulamu bwo omulundi gumu oyinza obutaddamu kujifuna wesimi oyinza okubanga wakoze hijja naye nga taata we yafadda tiyagikola mama we yafadda tiyagikola oyina ne baganda bo mukika nga tebakolanga ku hijja oyina bokola nabo ku mulimu tebakolanga ku hijja abamu bayina obusobozi naye Allah tanaba kukkiriza abamu tebabuyina bugenda makane gwe Allah akuwadde lwanyisa omutima gwo lwanyisa omutima gwo oguteekwe ku ebyo Allah byayagala buli woteeka omutima gwo ku ebyo Allah byayagala nkukakasa obulamu bwo bugenda kubeera bwangu naye buli woteeka omutima gwo ku mazambi togenda funa mirembe mu bulamu bwo ogenda kubeera ne stress ogenda kubeera nga buli kaseera weeraliikirira so bahaji ne bahajati ensonga esookera ddala gye muyina okwekwatako kwe kwenywereza ku kugondera Allah subhanahu wa ta'ala ngaye mubadde mweyise e Makka ne Madina we muyina okweyisa sina kindi okusingako ngaye mubadde mweyisa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fa idha qadaytum manasikakum we muba mumaliriza emikolo gyammwe gyonna egya hijja ne mugimala bulungi ng'okwetoloola Kaaba ng'oku assai baina Safa wal Marwa ne mutambula wakati wa Safa ne Marwa ne mukuba ebiwaji ne musala n'ensolo ku lunaku lw'ekkumi nga mumaze okukola emikolo gyonna manasikul hajji emikolo gyonna egya hijja kati raba Allah kyakugamba okukola ekisooka yagamba fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra mubere nga mujjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga we muwaana nga we mwogera kuba kitamwe kuba jjajja bamwe abafedda kubanga hijja eno jemula babaganda bange hijja teyasokera ku mulembe gwa mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Hijja yaliwo dda okuviira ddala ku mulembe gwa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kubanga Allah yagamba nabbi Ibrahim musuratul hajj وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله يا مراقبة أقول أبانتو بجوكو لمكولو جا حجة الله نامو قامانتي ونابو مزوكو وورا كوايا إبراهيم يقول الله أي الله كتوفو نغامي وكوورا نهيدو بوزيري أنجرين أتوكا الله نامو قاما غوغوغو مريمو وكوورا ibisigadde bindekere. Ibrahim yafadda da kubanga Ibrahim alayhi salatu wassalam yasoka wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne banabi abamu abalala ne yafadda ne eddoboozi lye liyakola nti banange mujje okukola hijja. Allah anagidde mbakole mujje okukola hijja hatta ne kati Ibrahim tachali wa alayhi salatu wassalam naye tugende e Makka naye tukole emikolo gya hijja. Kati Allah yamugamba gogogo gokola ebyokule ebyokukaka abaddu bange okujja okulambula ennyumba yange bindekere. That's why olaba nti Allah atukaka nofuna akasente baseka ne bakubuulirira Allah nagenda ng'agonza omutima gwo ogenda okwekanga nga nawe oli Makka. Kati waliwo abantu abagenda nga e Makka nga batambuza bigere abamu nga bali ku nsolo kati sawa za kakati tutambulira munyonyi abamba yita kumazi abamba yita ku train. Kati hijja tasokedde ku mulembe gwa nabi Muhammad alayhi salatu wasalam abula hijja yaliwo kuva ku mulembe gwa nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ne nabi sallallahu alayhi wasalam nga tannaba kutumwa era mujahiriya period bagendanga ne bakola emikolo gya hijja kubanga betululanga Kaaba naye engeri gye betululangamu Kaaba nga yafujjo abakyala n'abasajja betululanga nga tebataddeko ngoye zaabwe nga tebayimbirako ennyimba nga basinzizaako n'amasanamu nga n'ebifo ebyo ebifo byonna ebitukuvu mu Arafa Muzdalifa nga bagendayo ne bakola emikolo gya hijja nga bakola emikolo nga nabi Ibrahim alayhi salam we yagikolanga kubanga mubo mwalimu abagoberera enzikiriza nabi Ibrahim alayhi salam wadde nga mubo mwalimu abalala nga tebamugobereranga bo basinza masanamu negwe kyolina okumanya nti emikolo gya hijja jaliwo kuvadda nga ne nabi Muhammad alayhi salatu wassalam tannaba kujja. Kati abantu abo mujahiriya period ng'obusiraamu tebunnaba kujja ng'abantu bakyali mu bubuze bakyali mu darkness we bamalanga okukola emikolo gya hijja wadde nga bagikolanga mu bukyamu abasinga bafunanga we batuula ne batandika okwesoma olina ayimirira n'agamba nti nze taata wange yalinga asinga sente taata wange yali Kabaka taata wange yalina kino kwegamba nga beewaana nga boogera kuba kitaabwe ng'omuntu wanaamala okusiba omwezi gwa Ramadan abasinga mwine enkola eyo etali ntuufu nti omuntu amala okukola ibada ennungi ate n'agigoberezaako okwonoona. Mathalan tumaze osiba omwezi gwa Ramadan ate ku lunaku lwa Idi n'ogenda mu kivvulu kati Allah yotuba tumwebaza nga tumaze okukola omulimu omulungi omulimu ogwo naye gubadde gwakaseera nga kawanvu kyetulina okugoberezaako

0: Rela wanabanga bamuwadde ku budde asobola naye obuli awo
1: obudde obunaabeera otimu zo zikyayina embeera eyo guminkiriza abatendesi kuba kati timu gyozeeko ebadde emanyidde okuwangula mukumanyira okuwangula eyinza obutakuguminkiriza ekizambu gyeniyinza okukuwa ye Anisrot ndi Anisrot yawangudde Premier League season last season but one nesoro eyo bimwokyeza bamugobye ate nga timu ya Liverpool gyamukwagamba clubs getubali tumanyidde ennyo okugoba batendesi ngaliwo baisa okuguminkiriza abatendesi tujjukira Balfour Bantes ibanga libamalawo balese balaye Odison balese ba Ken Dalglish bazze bade ku timu yaki ne Brendan Rodgers yenyine bamuwa akadde akawerako nga waali wabula ebintu bigenze bikyuka olw'ensonga nti mirembe giri nga tebaguminkiriza batendesi baali tebawagula nnyo nga bamanya mayire mukyamusanvu kyamukaaga wabakozeho bulungi nga ajjakoko mu Champions League kale mu kyokuna naye nga ebyokutwala si byalika ennyo naye kati olw'okuba nti yadde bamanyiddwa okuwangula n'okuvuganya dimande egenda kubeera waggulu so gwe aliyoyo ojja ku timu ya Liverpool ng'ofuusa ekisanzemu eyo mbeera then nga tekitadde ebbali nti bayinza obutagumiikiriza bayinza okukozesa nzinga bbiri naye era webalabanga tudelivalinga bagenda kukuta sibaba bantegerekeka kati waliwo okusobozebwa kwagenda okusangawo replacement ya Mamadi Sara okusobozebwa kwa amaanyi eri omutendesi nti aze mu kaseera nga timu tekola bulungi n'abaddewo obaoli abadde exception abadde beesitudde myaka nga mukaaga emabega nga nabo bakoze eki bavuddewo nti ogenda kuwononya replacement yaabo ababaddewo ab'amaanyi nga tewali mu kusogolinga ne bana abaliwo abatono bajjamu omupiira obayingiza mu sisitimu yo gwe nga gwe gy'otendeka gyolese ku timu ya Liverpool
0: okusomoza kwamaanyi kwagenda okusanga kwayinza kubanga ŋŋamba nti kwagenda okusanga mbagagamba nti omulimu olwedda agufunye naye zikyali speculations newankubadde nga wasonza okusongebwa weewo aye ensonga lwaki tuteekawo nnyo essira nti okusomoezebwa kwayinza okusanga replacement ezo zijja kumuwamuka ku buzibu Muhammad Salah nabyekonatanatana okwegatta ku timu ya Real Madrid kuba Liverpool yamumye endagaano empya kyensuubira nti ne Virgil van Dijk naye ali mu lusuubo simusuubirayo seasons bbiri mu maaso asinakindi neno ejja netumanya kiyinza kuvaayo Alison Becker naye ali mu lusuubo so bagenda kugenda mu rebuilding jinsi teyinza okuba eyokubiri kuba tukize tugane nti transfer zebadde bakoze season nene ewedde zo ezimu mutufu tezinabeera successful waliwo bebali bakaleeta ddala nga bapya balwala waliwo defender bali bamuyita waliwo mulala Giovanni Leon yalwala
1: bamujja mu pama mudamu gwanga lya Italy
0: yalwala waliwo ne center back omulala awo bamuyita Jacquet linnya liriwo erityo era naye atali mu mbeera nnungi gattako ba Isa Kabani so laba nti akatale kano abaka spendingiddemu sente nyingi naye ati results zivuddemu ambutuufu tezisanyusa so Real ayinza facinga akaseera akazibu ku timu ya Liverpool but wanawewo obudde akubanga singa teyakoze bulungi oba singa badde akola bubi ku timu ya Bournemouth asubira nti bandi musonzeemu naye era balaba nti omulimu gwakoze ku Bournemouth mulungi newakubadde nti eri tiimu ntono ebigenderwa byayo byawukana nnyo n'ebya timu ya Liverpool naye kimanyi okumwesiga ku kebagenda okumwesiga kujinza okola ki wabanga alese ebintu ebyo byakola ku timu ya Bournemouth nabyeta ku Liverpool ajja kubanga ate owooli awo ayinza ogitusa ewantu n'ekirala nti balina omuwa ekyo era nejo twakyogeddeko nti balina okumukkiriza abeere manager si coach kubanga ebiseera ebisinga wabeera coach ye kyebakuleetedde kyogenda nakyo era kyekintu kimu ekimukutaana timu ya Chelsea nti coach ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,